0: wasabulon kono nga basiru juma fe yemi jamana kuntige na galera alipsika wasabulon chi ka barake ferwerola u benata usman sonko kelin wasabulon nyamogo yish ayaka agadantreli sinfe aya seventia ko aleni wasadin site na usinsi ujoro kan ka fiendo fanga sigiblona politiki ko don baga mamadou lamine sar fene ka nyefolula ka besika no ya fanfla nunu bebulu ni beka mogo ye ujoro don ka ko no ga nyogombulu
1: kumba kanote ka nyefoliu lagine jamana kan ambe kata wasadin kal tau ni maranyema kalata uma la hadilo ina na koko karilon jamana de ngolele yasa ka wasaden député kemani binani ni woran vla sugandi ani maire kemes sabani binani ni fla ni wati na kangini ngana gyo campagne de besinka na ubena kunkesi okumo kono kuna foli di so korosi kyakeda ak yalangini kuna foli di la o fe ku kana la selike kangini fosi de kan ni sinin tamina Telefla dron hale ka jamana ngema ya damine ko aka baraketa ube ku yera ira ala benen jamana ngema kura romial de wadagni de kodon aka kalikandi ko jati jewale ben kan flakera uka surasi uka dagado kan jamana in ko kodugu yan fonfe la kanati la modo ya la seria AFP kuna fole di soye ko surasi kemani tan yara ben kan sen fe nga ku sera konim ka dankari ke ben kan kera ula Hankili la gigila Romuald de Wadagni tunyalase ku lakana sabatili be aleka baraketa follow kela Sudan du kolokan kiat kadan kekrefe morotani nani nyohon ni tanyara yinkunu sanfe mugu jugudo de biran altina dugukan Sudan ko ke kasara yinkunye mugu filen tigia be kadi FSR kele ke kulunde ma oluminu ni kele bolombe nyohona Sudan kabini san saba Wa Musa Alu Koulibaly, sere u koko bamba to famba beye muso udeye minutumbe sugu dokono.
2: Altina dugu nyamoko dodi yo sere ya AFP kuna fundisoyi. Ako mungu jugu imbe na muso kulu dode kama minu tumbe teyi ane dumini fere la altina sugu kono. Yembe Darfur maraboloba kilibi ya mfanfe kata achari danje masurunala. Sere were yo kuma sementi ya AFP kuna fundisoyi neka juru sirafe minsara ka lakisi ipanguru kenina blenka mungu jugu filuko. Aliko sufa mba beye muso udi. Dugu nyamoko were tumbe ka njini ka kasara njate jonjon donkunu tarata nga omaseka ke ala nekela usuko jugu sababu la FSR kelecha uni Sudan keleboloche. Kabinye nansa andamina ula, General Emetika FSR kelecha bena susuluke altina duguini adafela uka wati chama kelebolu anandeme keleche kulu unofe. Duguini sigibaka da ukuti. Uwe rekama, jiantomba uniko bibina kongo jugu farati badebe altina sigibaka uka. Uyake, yendugudin bayirika de fora katu sigi nyokonjama na kanchad. Nitasi yenfolo yere ye kelebolu wali usina FSR keleche uka pankuru kirena bila uka ke jamana den civilu satai. Wati be, numa mugu jugu fili mausi yoro uka, unake jamadalaje yoro da uka, wali sugu. Samba flane mugano wore nyere janvye kalu ni a avril kalu doronche, uni ye civili ke meseki ni biseki nyokonde ka fagali jate bo okoka.
1: Mkele kene wore 600 RDC koroyan fanfe, jamana surasi uni M23 bamanki uke, dunia kene ya kutomba OMS kafola, ukele debeka ke sabuye ka ebola bana jugu ya jamana yukono, OMS ya langini kele ukala loye, nko bao kele ubeka mohobla buri uni tahama ula, umimbeka ebola gensen, sika kele ndonko ebola be moho, wakele nyoho na RDC wakaye moho keme flani kwa fagayim, ukama RDC si nyoho, Uganda uyuka danke udatu mfolo, bao ebola beka danke u dansago ayira moho woron vlala Uganda ka moho kele nitan yayi France jamana ngema koro Nicolas Sarkozy tumbe kititela nge koro kokura bi ale mi yala ngini ko segin ka kiya ka kiti kambao kiti folo atun nyangira san lolu ka sokela ka yala ngini ka libi ka jamana kan nan folo la bara wati mina tumbe ka jamana ngema ya ngini France samba flani woron vla Maimuna sanogo jigina kritela procurari ala njini kitita ko flana kene kam bi ko Sarkozy ka san woron vla ke kasola bao alina kele magyalaki kalele koni yenin ko bela bembaye.
3: Awa sarata Nicolas Sarkozy na tonyogon jalakili Claude Geyanka bembalialo ye ko gbele ya bolo bi ka kiri kene kan miye jigina kititi kela ye ya fochuka mina ya la njini ko san woron vla kasola don nyangidi de kala kan ajira fana ko Nicolas Sarkozy kele ne ni ko ni kolo kolo bagaye Francis jamana nyema koro kala fasabogo ya ira koni ye namara kuma labele loye ko wadalu jonjonti okuma mina maître Christophe Ingrin koni ye santan anisabali ye Sarkozy mne limbe kasura ko wa akaso bi wuguba tumabe aka wala fasabogo kuko tien kumate bao misalila atuma bo Brice Hortefeux ani Claude Geyan ni Libi fanga sigi bolo mokoba flana Abdallah Sinusi kanyo ye kalama samba fla ani duru wa jalakile noko aye ɲɔgɔnya jugu kɛ ka nafolo ŋanamuŋanamu wa k'a ye a ka san 2020 jamana ɲɛma kalata ka ɲiniw ɲɛnagɛ kɛ ni bi jamana ɲɛmakɔrɔ Muhammad Kadafi ka nafolo ye sariya sɔsɔ

0: O kɔnɔ sarata wa o ɲangili kelen nu laɲini kɛra mɔgɔ jalakilen tan tɔw bɛɛ fɛ kiti jaabi ma kɔnɔnen lo novanbr kalo tile bisaba nata
1: maimuna sanogeni ke ɲɛfɔliw la an bɛ to france funteni walima tarajugu bɛɛ ye min na jamana waati jateminɛ cakɛda meteo france kɛlen kɔ kalase ko janto fɛrɛ vigilance orange ka kan ka bila sen kan jamana ye mara 13 kɔnɔ a y'a lase bi fana k'a ka kan ka ɲɛsin jamana mara 14 wɛrɛ ma france faba paris yɛrɛ b'u kɛla aw ni kɛlamɛnni na aw kan bɛ kɔfɛ dɔɔni nɛgɛ ka ɲɛ 16 tɛmɛna ni sanga 12 ye manden
2: sarata kamara
1: aw bɛ kan RFI de lamɛn halisa aw ni ce o la kɔfɛ dɔɔni aw hankilinaw kɛnɛ an bɛn'aw fɛlaw lamɛn aw ye minnu yira kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi Usman Sonko ka wasabolo ɲɛmaya sɔrɔnin kan Senegal kɔnɔ o kɔ an ka sanga tan jɛmukan musow ka kɛnɛ kan Lalaisha Dukurena ka mɔgɔ welelenw bɛna masala saliba labɛn cogo kan musow fɛ nka yan'o ka kɛ 600 laseliba don Lagine jamana la alisa wari muko gelaya be kam ho sege kindia mara la misali la muso chama de baye hinu be garado mbaraula ngabi wari muko dese imbe ka kololo chama de la se o kabara ima tenema dum ya sira u fe akal la se li ba fele
3: kindia gradun ke ni mbara le di mo siama yemen kela akren krania la musulu kono bi alla bara ni mbara folo gbele ala kosobe kasabu ke uri mu soro mbaliadi ba wa siama ndo sanikela melia na lalma uli wodi na la gbele ngbele ni ni kono nal dwa la bo kana wi la bara ke ka banka fanil ta kala wa wima kono bi odla bodi atanya u bra ke sabudi altisela la fredi lu kela anyumala yomi mabint bangura esi dia bola manyaminti
4: jere tra fe mantol dia
5: anyi trola wodi la bodi akoro wati siama ndo ni mol na rafanin sama Ale wodi la lankun anna gbelengbele ne kono adoli re manlo foloro wodi treba nankoro antre do wodi la boko afani nsa koni bi ni wodi lanara idise makono ninke la hantele fula hantele saba wati do la ditamo bela jani yese la wodi la bola nanga msaliata ni sanne nado ka million saba lana masen diagbo yale ye wodi wala kudunkudun wala bodi yaro idi wake melolu la boya ka wake menan na bo fangrefe ka wake me saba la bodi yagberero uyanse la kuseme
3: adun ali troya kelende asata kondi fananka Atanya folido ko wodi mungu sorombali ya membra ke sabudi altesera alla baralu kela anyumala adu onoro filibali yalla demba yaluka
6: angoya bari kifai
7: pali nembe redeni wati labanu nuna sabula ni ba fe ka sanike ka sorwari bi kun kontila idiago ya lembe ko wari chi ikakliyama oena sona wala sa sanifere katika ke obansige kosobe wati dola abeke fana client do ba nyini efe kika wari bo uluka telefone kono ka soro ka sanike Walma kafinu uglan ani kasoro ka chi oluma nga otese ka ke misalila ni atle sabaye sisan mbeka nyini ka wari labonga konti kono wala sa ka nga client doka barauke nga atesira nga ni la halaye nkono nantese ka wari labo wala sa ka barake akagi
8: nafa muminima konta fil
3: toyani aduna mel bansanka kemel fana ya barlal trofe ul fana tronim bali sabula altemusa ka jonjon soronati aldemen dialla demba yaluma aldebalumenna abakar drame yal dulidi
9: andel be garaduna leti kilian siama ambulu ibin killa andila barake dolu mbala way makona kiri donc me retire ku imbara nyaga abara nyaga vre donc kilian siama mbie ibana ibafol le kotal fo onko le wori bida orange money ma adun orange money fana imala ta yoro sibi ti retire sorola hadi lo nyogole na ka sorole donni sammi Adu woli bebe di telefon kona. Donc hali sali munta mita feti munta mita ten. Retire ku waka mogo toro bale. Sali depansi maafan nako. Donc mansalu ni mo madema. Retire nsishoni anyami nko.
3: Amara kamara la bara ye grafani melkbasi ilidi. Atanya folido. Kweni wudi mungu la boko blana modo bikindia. Kwe ibaratoro. Ba adoma nyasis ka ili yoro betama itasorona.
10: Gi retire pi abara mogo toro.
11: Wudi la boko ni mrake mantro ereradi. Anu merekani ye bazen barala. Mantro ererele amga. Nindulu nara alula fani ndika baran. Albana atadia, aldafo kuhudite alugunye. Kufu ala telefon kono. Kudu abrake wajibidi, fu ayala ele mai ilila telefon nekono. Alikuna sinim. Na kila ndu nara la fani ntadia. Anka anlo ansi nkuna wabi na nina bodi ya kunyanyinina. Ama nyasi ile surama. Hanye yorome ndoni, na udi uwe wala.
10: Hanja titu mama choto.
3: Kabentro ya ni mbema meye gradu nalu kante nkindia. Mabintu bangura ya ngina kuna silufe.
12: Kuna afula menga sayi.
5: Angala ngina jamana kantilufe. E ande menga frengini retre kuni ma. Ala kwa aldanu gradu naldeme. Note anta aditotro ya ni ma. Ante furu babara diaro. Anye bara menani. Ninde ya nasoro nidia kilendi. Nama sana uri labola. Kol dina gbele ya mbulu. Golero angala ngina jamana kantilufe. bantilu fe alian de mesande sanna baral kela kenya
4: muno mo wolde kiyana gay
3: harini sorna lagine kuna sili yal siku kela ton sado di bale wodi mugu tanya la nyami ni kon hali bi nyajo njoma sora akuma adun anor fili bale jamana kono de luka
7: tenema dumbuyaka la seliba ka bo kindia lagine jamana kono 600 au hankline au kene kuma be obulo kene kambia au kuma ra senegal kala hala ya deka yemina ministre nyema koro usman sonko sugandira kunuka ke wasabulu nyema yi au felao Musa alu kulibali yu faranya honka.
6: Abe gele akunye mune basiru jomai fai paske anko ke justike anyema yuruko munumbe jamana kono kata FMI na kata bank mondialo la jamana tseke wari soroka jurudo jamana la obe masike nye sorofolo sisa aberomne e premier ministeri rasigi ini wasabulo masike nyon kanfo kibe election organise okono jamana dumbe gele akudo kono otuma ambaye kafo jamana beta gujoro so nana meta woro nankono abeke gele abade
8: mamaro kufuko kelebe na damine sa usumano songo ereka dandikelu la ya ereka ko wasablun tuna ke mashika sheria kulun temeyoro sheria mini jamana deunti na fansoro ala ko rega foko ala beleno juma fay na kamara baga je kunu kwa ka ngwara dan uluka la yinu bela jelinye wala saka jamana marali ka gele ya ubulu an were ga yi to la sisan ma foko usman songo were bi ka bedde ku san ay maksal de ko ka fanko kono bi abe ga juma fay de ku wa bi fana senegal jamana de mun me nu bi haminu ka jamana ka nyete ka bi golu de ku ke to were bi politique la mini ni tikli no de ka to france ya logique kono bada
12: meni ni ko ni maseka famnyele soro ko saka nyonde meka jamana bara joma faya ana député blonchi na fatala atna jamana député famba soro député blona hale mon ko ne dakara la ko ni akana chi sisa akasegi mu nyundro ani songo ke barake mena chi sisa al député kina atna soro député kla kata kla parti wera ni nyonche ani songo ni nyonche me ala ko ni datala
13: na ala sona ma songo bena ala fle ni ala te baga mako madu bi ala be de su pogora abe ni nyani ko kale le sababu yara akafkara sangatiki kanyina alako soro ale rebese kana fangana ateke here senegalo mano torote ala donge angono bimi fodoro makamante na ko usman songo pera sele ko antange senegalo mamu usman songo blau yor la pes usman songo fle senegalo talo al biko gemana te seka magara ne por bagane wala otalo ngwe
14: senegali ka politiki birama akoni on dol banko sebe wa ai on joro ko sebe parce que nan a fle basiri juma fani son o desera ka nyon famu ya bara ke nyon yara ni afora ka te kura ka bo prenumse yara ka klana ka ta bara wore dam atara ke wasa blo nyom ko etuguni a o ko koni on joro senegal politi tabula parce que ameka ye ni ye kudo damne to e mo shi te se ka afoko kun metalla ba mina
7: Angili lagi la Burkina Faso iko silama jamana to kono bide yi donkin saliloye akobe kan langina maya ye faso nyama yera yera sali keneka capitaine Ibrahim Traoré dantigali ke jamana demu ye o jamana dendo kuni kuye salinke ku hankili to u bade mawde ko la kanabalia be kaminu degum Burkina Faso ali sauli ka yaw kera wagadugu ni songo ya yira wale udon dine mo la ko doni imam Mohamed Kindo minelen ko akaso kunu imamu minelen ke akele nko kamara ba ukasariya do kon ko korofo mimbe kuma dine ko kan jamana kono hauni kila menina nege kala fe julbe sala dumbiya le bolo 600 anka sanga tanke mun kam
15: muso kakene
16: la laisha dukuri
17: selimanasi musaka bota ubicha ya kosebe du kono la ya sagabisa finini samara bisa ndemse unye waseli don na songo fana biboka black refe kaira kafo ko musola ka odebe ni kono num bela jelin labe wala sa selin ka kekanya kuma dawla musaka mancha ngani ko kelin kelin bela jelin kanga ke dudo ni misi wasali kama ode labi muso ka kenebe na kuma musola ka ka fere uka seli labe ni na ni musaka fitini ka soro fiyama do uni dutu gini nyongoche ni ka laban ka demse un fana bela jelin ni misi wasan anke ndo ka wole bla musula kauma jako kelaw wala memba do fana yu hakli nachi amena o bela soro bijamu kan kene kono Naobeka RFI mandinka lameni watina ayiko nyumanke anso wandilila Aobeka musoka jamukande lame bita yeseli labenko wi inafo obaka lama tugamina jamana doka seli bekesini araba mekalo klimwa anewolonfla dota yesini keneye ganyani doinche musola kobe wulika jo chama ndike demson nimisi wasalikama barisa dutukute musaka beredi ble ka kenyani wati yere tabuloye ola ukafero ukasega ni doina teme here anibadinkono anyewele bla jeneba sanu ma ka bo mali la jeneba sanugo iniche anga wule jabili la
15: nse me aw bela jeli info ammi lame baga bela jeli info
17: aywa jeneba baro damne la amba don ko seliba ale akumboka ba yala amese ka fo ke ga laben bela jeli sabatira
15: me ga laben bela jeli sabatira matanya ke nin seko de depuis seli fitini me teme no e fete de ramadan yi bi kon me segi laben doni doni me bon non me mu foko ni sa bora ka bere mu ci bulo ki be o de ke ka abgo ni seli sera ki tul la halamuna don iba ke ni ul la halayen
17: e yɛrɛ bolo seli labɛnw na musolakaw kan ka jumɛn de fɔlɔ kɛ n'o ka gɛlɛn kosɛbɛ
15: mun kɔni ka gɛlɛ seli ka kɛ lafiya kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya na denmisɛnninw de taa ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ ɲɛmada ɲɔgɔnna tɛ kɔmpetisiɔn tɛ foyifoyi tɛ
17: ni wagati na i da sera a ma dutigiw olu be depansiw dɔ kɛ olu be musaka dɔw bɔ fɛɛn min ye musolaka dɔw yɛrɛ ye olu fana bɛ a gɛlɛya yala i be se ka mun ne fɔ musolakaw ye musaka fitini min be d'u ma u ka se ka o labɛn ka ɲɛ ka bɛn d'u ma
15: kunke musolakaw be se ka seli yɛrɛ tɛmɛ ka sɔrɔ a ko ma kɛ gɛlɛya ye u be depansi inutiliw u b'o de bɔ a sen kɔrɔ seli seliba yɛrɛ kun ye mɔgɔ caaman b'a fɔ ko fɛte de mouton ni saga sɔrɔla ka ban ka denmisɛnu ka fini sɔrɔ ka ban donk ni balo be yen nɔ ne kɔni fɛ a tɔ ka nɔgɔn ala bolo donk ne be se ko de fɔ musolakaw ye depansi inutiliw ni mun seti ye i kana n'a fɔ k'i b'o kɛ k'a fɔ ko karisa ye bazɛn tigɛ ko fon fana ka bazɛn tigɛ wala karisa fana ye fini wɛrɛ tigɛ mun da ka gɛlɛ ko fon fana k'o tigɛ donk an k'o bɔ an ka fɛnw na o be kɛ sababu ye k'an ka seliw jan bolo kosɛbɛ kosɛbɛ
17: an b'a dɔ ni seli yɛrɛ gunna dɔrɔn i be mɔgɔ dɔw ye o be girin ka wuli mena nin kɛ mena nin kɛ yala e bolo seli labɛn kan ka to ni seli kun bɔra dɔrɔn ni wa
15: seli labɛn kɔni kan ka sabati de ka sɔrɔ a ma se fɔlɔ fɛn min ye wagati dɔni wagati dɔni no ni wagati na nin seli bena kɛ ni wagati na donk i b'a kɛ dɔni dɔni wala hali n'a sera ni gɛlɛya dɔ donna na o y'a sɔrɔ i kɛlen do ka labɛn dɔw sabati o be i ka seli ja i bolo o y'a sɔrɔ y'i sagona fɛn caaman sɔrɔ i ni sagona fili o y'a sɔrɔ i y'o sɔrɔ n'a sɔrɔ i sagona sabara dɔ i y'o sɔrɔ labɛn fɛn fɛ kɔni kan ka sabati ni y'a kɛ dɔni dɔni hali ni gɛlɛya nana gun gɛlɛya bena sɔrɔ i labɛnnin kɔni tilalen no pep
17: o hukumu kelen kɔnɔ an b'a ye dukɔnɔlaw la cɛɛ dɔw be yeninɔ i yɛrɛ dasera ma k'an ka kow nɔgɔya ɲɔgɔn bolo nka cɛɛ dɔw be yen olu bena musaka fitini di muso ma dɔrɔn k'a fɔ i deburuye ne nin ye e be mun fɔ o cɛla ka sugu nunu ye
15: bon ni i be hakɛto ni tɛgɛman gɛlɛn do ka kɔrɔ vraiman kuma kan ka kɛ olu fɛ ni mɔgɔ min ne do k'a fɔ a bi de ka gɛlɛma bi de ka gɛlɛma ne b'a ɲini musow fana fɛ o k'o faamuya sinɔ cɛɛ dɔw ta ye vraiman a t'u bolo ni wagati la u tun bɛ fɛ ka fɛn dɔ kɛ ma kɔɔrɛ nana don a sen kɔrɔ donk o bɛ kɛ sababu ye k'u ka elan pɛrdu u be fɛ ka depansi kɛ cogo min na o bɛ kɛ sababu ye k'o koo bɔ a ma ma cɛɛ dɔw be vraiman an b'a ɲini u fɛ san kɔnɔ siɲɛ kelen cɛɛ dɔw be fini foyi san u musow musow nisɔndiya foyi la seli kelen na vraiman an b'a ɲini cɛw fɛ u ka musow la nisɔndiya u k'u la nisɔndiya ni mun ye u ka u k'u nisɔndiya ni selimafini ye selimafini ye n y'a fɔ dege kuma daminɛ na ni mun se b'i ye ni mun se b'i ye i b'o de di i fɛ mɔgɔ ma i b'o de di i muso ma a be furu tɔ sinsin kosɛbɛ kosɛbɛ a bena nisɔndiya a be bɛn tɔ sinsin
17: sisan an baro kuncɛla komi an be seli yɛrɛ hukumu kɔnɔna la sanbe sanbe kan juman ne be bolo k'a fɔ musolakaw ye ani alamɛbaga bɛɛ lajɛlen ni waati la
15: ne ye dugaw kɛ san caaman ala k'o yirana ala ka an haminako ɲumanw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya yarabi n be dugaw kɛ gɛlɛya minnu be furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ ka sabu kɛ furugufurugu ni fɛnmisɛnu ye ala k'o bɛɛ lajɛlen bɔ cɛw ni muso ni ɲɔgɔn cɛ u ka ɲɔgɔn faamu san caaman an ka jɛ ku seli nafolotigiya la bɛn ani kelenya kɔnɔna na ne an ka organisation fo n'o ye organisation yelen ye me organisation wɛrɛw la me olu fana fo ne ye plateforme de jeune engagé
17: n'ala sɔnna ma jɛnɛba sanugo i ni cɛ kosɛbɛ an ka ni ɲiningali nunu jaabili la
15: ma aw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fo ala ka o bolo mɛn a ka baara la
17: amina yarabi ka fara jɛnɛba sanugo kan an lamɛnba musoman dɔw fana ye u hakilinaw ci an ma whatsapp fɛ an ka olu lamɛn
16: i n'a fɔ dɔw b'a di a b'a bɔ i n'a fɔ dɔw b'a di a t'a bɔ ma de toutes les façons muso de b'a a bɛ gere a gere togo la dɔw ta ye ni muso tɛ fɛna ni min diri ma b'a kɛ k'a bɛ o de ma e dun cɛ filɛ mɔyi ba tɛ e ye donk a bɛ min di ma e ɲɛ bɛ jɔ a la donk ni ɲɛ jɔra e yɛrɛ de b'a dafa a dafa bɛ bɔ min n'i bɛ baara la i be se k'a dafa bɔn n'i tɛ baara la fɛnɛ bilankɔrɔti kɔrɔ forcemɛn bɛ bɔ dɔw be u bɛ ta juru ta venu ma ta juru ta u balima u ye o prɔshi kɛlɛ kan sɔ a bɛ kɛ balima siraw yɛrɛ fɛ be se k'olu deli den ka se ka fini ɲanama dɔn
18: sisan kɔni mun dira an m'an debrouye n'o de cɛw fana be k'u debrouye u b'u jilaja mɛn sisan fɛn yɛrɛ de tɛ yɔrɔ bɛ jalen nɔ a ma nɔgɔn fan si fɛ ne be se k'a fɔ ni mun dira an furumusow ma a tɛ bɔli yɛrɛ mɛn an k'an debrouye ɲɔgɔn bolo sɔkɔnɔna musakaw n'o ye nansɔngɔw ni seli nansɔngɔ ni fɛnw ye vraiman a ma nɔgɔn mɛn
7: Sisan an b'a dɔn ko seli labɛn tɛ taa togoya si la jagokɛlaw kɔ. O de kama an ka mawulilen filanan Babuna la, ale ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban ka bɔ Mali la. Babuna, an b'i fo an ka wele jaabili la.
19: Banche.
7: Ah Babuna, a yirala k'a fɔ ko jagokɛla dɔw bɛ seli gɛlɛya ma caman bolo n'u ka jagofɛnw sɔngɔ gɛlɛyali ye. Yala aw b'aw yɛrɛ ye o kuma ninnu na wa?
19: Bon an t'an yɛrɛ ye o kɔnɔna la parce que n'i y'a jateminɛ avant seli n'an bɛ minɛn o minɛn feere tamasere la 1000 I b'a sɔrɔ ni seli ɲɔgɔrɔla don o minɛn i b'a fila sɔrɔ 1000 an fɛ yen parce que ni avant seli an bɛ article o article feere ni 1000 minɛn don seli ɲɔgɔrɔla la an b'a article fila d'i ma 1000 na wagati na taabolo walasa ka se k'an ka kiliyanw lafiya ni article kelen san an bɛ article kelen fara i kun. Comme on peut promo mon que 100% de ni minimum minan kelen sa ambo minan kelen preko amba dabo no ko de kama musula ko fa sa ele maula
7: awu minam nu yere fere seli wal ma fete wara la ul minan nu metali ke juma juma na
19: an article fere to ye bajon bala tisu bala demseni finu bala demseni sabaro bala magroba salwa bala cheta ani musota ani fini kalanu
7: ni wati yere la mo chama me ka kule jamana ka gelen jamana ka gele yala aw ka nyina firi a ko yere la hala tabulo be tugu diaw bulu
19: bo amano seli fene be beni depansu bela gelen farale nyonga sakako bala baloko bala finiko bala don no be bena wati kele ma beni jamana ka la la doye uti nyona soro don a ten no ko sobete la delega mun be ndoram sala mun fa musola ye uku munyu wakati na tabolo do munun fana wuli retard la fini preta porto mambo circulation la taibe wala e ba ta dore ba do soko da mate ndia la bay promo la
7: aywa chama famiera ni kuma kanunu bela jele na Babuna la inichi anganyi ninga lujabilila
19: kwa niche ara niche
7: ntse

0: Aunura Beka, RFI de la Menege Kanye, Tani Olamvla Be, Kedougou, Senegal Kono, Ani Bobo Djoulasso, Burkina Faso Kono.
1: Sarata Kamara.
0: Burkina Faso iko silama jamana tow kono bide donkin salilon ye ko be kal lanyana maya yere faso nyema o yera sali kenekam capitaine Ibrahim Traoré dantigali ke jamana denuye o jamana dendo konin ko ye salin ke ku rankilito u badema ko lakana balia be kaminu degum ambenu do la manka keneinda kuna ko ambe to Burkina lisa ulika jaw kera Ouagadougou ni songo ya yirawu Dine mola kodoni Imam Mohamed Kindo minelenko akaso kunu Imamu minera akelenko kamara bauka saria du konku korofo o saria mimbe kuma dine ko ukam Burkina Faso kono en France jamana nyema koro Nicolas Sarkozy minyangira kiti kene folo do kam nkae san lodu ke kaso la Libi jamana kanan folo ko kusom kiti flana kam bi gigina kritike la yala nyini ka kasan woron vla kesi san kiti jabi o bena di novam karo labana Au Noura wa au dansi. Au sambe sambe anka salima foli be au bela denye. Silama gemana kiamambe ka donkin salila nyana maya bide iko Burkina Faso. Sali kene kambi faso nyama kapitaine Ibrahim Traoré ye lakana tila mofo. Uka lakana bara ula jamana kono. Ala nyini jamana de unkuni mfe kuka jamana ka nafade blanye uka ke wale u bela denina. Oje manadin kiaman koni e salin ke ku hankilito u bade mawde ko lakana balia beka minu dugun anka die ku do fela ula me.
2: Antuna ko an kon wula kene petit taraburu kon nga kuta nan fa taraburu wa kuta yo do mo ben wulu ti tra petite don fa nga miri wulu la amiri fa ma mi fa ntu be an la kiti la pungura fa nga miri wulu fa ntu la don ni ku feti ga di mo le be mi ba ala kanda ala sino feti kon ni bon ba shi kon tin an kon ni kene ya kon be na ne ku kene ya ben dugu yo do be wulu ti tra petite don aka ku mi an kon ya te sa ke an sa wo kon ma alhamdulillah wal an fa ya feti bi atem na tugu nyana jamana ko ne bebe chugo do me alhamdulillah am fe am ba ko ko ti am me mira mo nyo do be o be tere a bisa ke o be soro o be se gara me ala halbi ala ka se ba an hakir bo ra an ye ka do o do ye di nyalama am fe ma truya an ye do o do an ye do o do jamana me mo be yo ke ma ko me no ya be do no don ni an go halbi ala ka ba shi bi
3: an to ka seli a te me chugo nyana me i ka longa fo sa ko ko ni songo gelera songo gelera insécurité ya sababu ye parce que bon insécurité ya ke begon chama tise ka dondo nyawana yero do be degembe ya tise ka na sakao songo gelera sakao minutu mbi sa salona sini ankora ya mplimina bi adublera
0: Burkina Faso jamana dendo hankili na ubi donkin salilonina o donkin salimimbe ka ke Burkina ka Imam Mohamed Dikoto bolo, Kindo koto bolola Dine mo lakodoni bayi minera akaso Ouagadougou kunu okera akafoli dowde ko Imam Mohamed Kindo tunye marabauka saria du konko korofo o saria mimbe kuma dine kan Burkina Faso kono akaminele inko akanumba tantan irika bora Ouagadougou sira ukan kukan nisongo ya uira kalangini ko kia inkalabla gine babaru benge folike.
4: Kunu nege kanye tan aninani wakati de la almamiche Mohamed Kindo la lora akadu kono. Okuna funia njense na teliara Ouagadougou kono. Suna mwgo chama ye wele lase bololo furuba kumayora ukan wala sa mwgo ukabo ka wulika jo uke wala sa almami inka labla. Ustratige de la wulika jo ke la uyenyongo la jen suna mwgo uka miseriba dala ka soro kase polisi daga dola. Polisu uyenyejibo gazi ude fili ukani ku jense. Burkina silameton uka jenkuluba Federation des Associations Islamique du Burkina ya sendon koina ka famon segere wala sa akanoya jona dany mankabo ala slamon ka jekulu ban ye wele la se Burkina slamon be ma uku hakli sigi ka mankan dabla ka fanga sigi bolo bela bato ani dankana karifa soka herela foka se kunu soufe ma kuna funia fosima yira ko almami Mohamed Kindo lablara mankami be sena o damnena kabi karidon temene almami Kindo ye saria labenta do koromatige mimbe dine ani alabato walo kolosi Burkina Faso. Almami nko saida labenta mboni mbe Abu Jalka waloma ale mintuye fero beke wala sa kasilame mbali uka delili ke maka akira Mohamed Yeret Lela. Odeko famo ya lalo. Kaolak. Dikonanto anikele Tomi Duru.
0: Kaolak ani Senegal Fanta Obela nege kanye tan ani oran vla tamirani sanga lolu ye 600 teranga dugu yunkono aobadon 600 Ousmane Sonko fana sigira maraba sifen do kan tele nani jamana nyema Basiru Diomaye Faye kelen ko kan gen ministre nyema yala u ka fonyo hon ko do ko Ousmane Sonko sugandira kunu ka ke wasabulo nyema yi aka politiki ton paste fwasade on kasiya wasabulo min kono sisan kumba kanute yala bara nyo ya benake chogodi Ousmane Sonko ni Basiru Diomaye Faye ke
1: politiki ko do mbaga Mamadou Lamine Sarr o jabi anyi ako bara nyo nya be sogan no ya inafo absega gela chugumi teri koro flan no nyo che Mamadou Lamine Sarr be tanye ko alni akilina kilende ye Ousmane Sonko ani Diomaye Faye nati fangana ko ni kalu laban no na ko bembalia ko mi uni nyo che ko rebe son ka bara gela ya ubulo ko folo jenyo koro flan no ka gela binake juru nyana bolide yi aflana ko binake sari ya ko ye kadaka Diomaye Faye ayira kale be jamana donde kama nga Ousmane Sonko tega ko ye uchugula ali ayira ko sari ateka barake anyema anikaka baro kwa suma mwono nofe munu jelakilino yuruku yuruku walula kafara okan jumarun temene wasablo nyema Ousmane Sonko ye aira kani jamana kuntiki teka kankelefo marabako ka musaka ko fon politik kan Ousmane Sonko kele wasablo nyema woye abiseka sinda jamana kuntiki ka sari ya talindo okan kulu balika teme wasablo nkono kadaka wasadi mfambo ye alidetaye sigiro keme ani bisabani kodi be pastef bolo wasablo nkono nga Basiru Diomaye Faye ye jamana kuntiki na galera alipseka wasablo nchi ka barake ferewero ula ubenata Ousmane Sonko kele wasablo nyema woye ayaka agadantele sinfe aya sebentia ko aleni wasadin site na usinsi ujoro kan ka fiendo fanga sigiblo na politiki ko don baga Mamadou Lamine Sarr fene ka nyefolu la ka be se ka no ya fan flan nu be bolo ni be ka mo ye ujoro don ka ko no ga nyogo bolo
0: ne kumba ka no te ka nyefoli la gine jamana kan ambe ka ta wasadin kala ta uni maranya ma kala ta uma la hadilo ina na ko ko karilo jamana de ngolele ya sa ka wasadin député kemani binani ni woran la sugandi ani mer kemes sabani binani ni fla ni wati ina kangini ngana gyao kampanyi di besinka nga ubena kunkiasini okumu kono kuna foli di so ukorosi kia kia da ak yala ngini kuna foli di la ufe kukana laseli kia kangini mfosi deka ni sini ntamina telefla dron hale kagyamana ngema ya damineko akabara kia ube kuyira ira ala bena ngemana ngema kura Romuald Wadagni de kodo akakali kandi kwa kiati gya wale benkani flakera uka surasi uka dagadoka Gimana in koko dugu yan fonfe la kanati la modo ya la seria AFP kuna fole di soye ko surasi kama ni tanyara benkani senfe nga ko sera konim ka dankari ke benkani kera wula hankili la gigila Romuald Wadagni tunya la se ko la kana sabatili ben ale ka baraketa folo kela Sudan dukolo kan kiat ka dan kia kerefe morotani nani nyoro ni tanyara yin kunu sanfe mugu jugu dore biran altina dugu kan Sudan nko kia kasara yin kunye mugu fili ntigia beka di FSR kele kia kulunde ma uluminu ni kele bulumbe nyoro na Sudan kabini san saba wa Musa Alu Kulibali sere uko kubamba tofamba beye muso udeye minutumbe sugu dokono
5: Altina dugu nyamoko dodi yo sere ya AFP kuna fundisoi. Ako mungo jugu mbina musokulu dode kama menu ntumbete ane domini fere la Altina suku kono. Yembe Darfur maraboloba klibi ya mfanfe kata achari danje masurunala. Sere were yo kuma sementi ya AFP kuna fundisoi neka juru serafe minsara ka lakisi panguru kena blenka mungo jugu filuko. Aleko sufa mbabe muso udi. Dugu nyamoko were tumbeka anjini ka kasara njate jonjon donkunu tarata nga omaseka ke ala nekela usuko jugu sababu la FSR kelechaw ni Sudan keleboloche. Kabinye lansa andamina ula General Emetika FSR kelechaw bena susuluke altina duguini adafela ukan wati chama kelebulu anandeme keleche kulu unofe. Duguini sikibaka da ukuti. Uwe rekama, jiantomba uniko bibina kongo jugu farati badebe altina sikibaka ukan. Uyake, yendugudin bayirika de fora katu siki nyokonjama na kanchad. Nitaasi yenfola yereye kelebulu wali usina FSR keleche uka pankuru kirinabla ukake jamana den civilu satai. Wati be, numa mugu jugu fili mausi yoro ukan, unake jamadalaje yoro da ukan, wali sugu. Samba flani muganu wore nyere janvye kalu ni a avril kalu doronche, uni ye civili ke meseki ni biseki nyokonde ka fagali jate bo okokan.
0: Mkele kene wera 600 RDC koroyan fanfe, gemana surasi uni M23 bamanki uke, dunia kene ya kutomba OMS kafola, ukele debeka kesabuye ka ebola bana juguya gemana yukono, OMS yala ngini kele ukala loye, nko bao kele ubeka moho bula buri uni tahama ula, umimbeka ebola gensen, sika kele ndonko ebola be moho, wakele nyoho na RDC wakaye moho keme flani kwa fagayim, ukama RDC si nyoho, Uganda uyu kadanke udatu mfolo, bao ebola beka danke ou dansago, aira moho o waronvla la Uganda ka moho kele nitan yayim. France jamana ngema koro Nicolas Sarkozy tumbe kititela ngekoro kokura bi alemi ya langini nkosegin kaki ya kakiti kambao kiti folo atunya ngira san lulu kasokela kaya langini kalibika jamana kanna folo la bara wati minatumbeka jamana ngema ya ngini France samba flani waronvla maimuna sanogo jigina kititela procureur ya langini kititako flana kinekam bi kwa Sarkozy kasa waronvla kia kasola bao alina kile magelaki kalele kuni yeni nkobe la bembaye
6: awa sarata Nicolas Sarkozy na tonyo njala kile Claude Gayanka bembali alo ye kwa gbole ya bolo bika kiri keneka miye jingina kititike lai ya fochuka mina ya la njini kwa sanwolo mflaka soladon nyangidili kalaka ajira fana kwa Nicolas Sarkozy kile ne ni kwa ni kolo kolo bagaye Francis jamana nye makoro kalafasa bago ya ira kwa ni ye namara kuma la belelo ye kwa wadalu jonjonti okuma mina Maître Christophe Ingrin kwa ni ye santa anisabali ye Sarkozy mne limbe kasura owa akaso bi wuguba tumabe aka wala fasabro ko tien kumate ba o misalila atuma bo brice hortefeu ani Claude Gayan ni libi fanga sigibolo mokoba flana abdallah sinusi kanyon ye kalama samba fla ani duru wa jalaki lenoko aye jenyon ya juko ke kana fulu ngana mungana mu wa kwaye akasamba flani wolon fla jamana nyema kalata kanyinu nyanage keni nibi jamana nyema koro Muhammad Kadhafi kana fulu ye saria soso kono sarata wa unyangili kile nu langini kera mwa jala kili ntanto befe kiti jabi makono nilu novam kalot lebi sabanata
0: maimuna sanogwe niki nyefali ulambeto France funteni wali matara jugu beye mina jamana wati jate mine kakia da meteo France kele nko kalase kujanto fere u vigilance orange kakanka blase nkan jamana imaratan anisaba kono ayala sibi fananka kakanka nyesi jamana maratan uran vla urema France faba pari yere bukela au nikela menina au kambi Nege kanye tanu rombla tamirani sanga tani fly manding.
1: Sarata kamera.
0: Au beka RFI de la main Alisa uni ke ola kofe doni au hankili na ukene ambe na ufela ula me au yeminu ira kuma be au bolo kene kambi Ousmane Sonko ka wasabulu nyema ya soroni kan Senegal kona uko anga sanga tange muka muso uka kene kan lalaisha dukure na kama ho ulele umbena masala saliba la ben chogo ka muso ufe ngayen uka ke 600-600 la selibado La Guinée jamana la Alisa wari muko gelaya be kam hostege kindia marala misalila muso kemande baye hinu be garadum barawla ngabi wari muko dese imbe ka kololo kemane la sewu ka barayma telemadum ya sira u fe akal la seliba fele
7: India gradun ke ni barale di mo sama yemen kela akren kren ya la musulu kono bi alla barani mbrafolo gbele ala kosobe kasabuke uri musoro mbaliadi ba wasiamando sanikela meliena lalma uli wodi na la gbele gbele ni kono nal duala bo kana wila barake ka banka fanil ta kala wima kono bi udla bodi atanya u brake sabudi altisela la feridi lukela anyumala yomi mabinte bangura isi dia bola manyaminti
8: gire trafe mantorle ya
9: anye trola wodi la bodi ya koro wati siamando ni mol na rafanin sama Aliyo wodi la lankun anna gbeleng gbeleng nekono Adoli ire manro Foloro wodi treba nankoro Antre duwa wodi la boko wa fali nisang Kwani bi ni wodi la nara Idi sema kono ninke la hantile fula hantile saba Wachi do la dita mo ubela Jani ye se la wodi la bola Nanka misaliata Nisa nenado ka milion sabala na amma sen Diagbo ya le ye wodi wola kudunkudu wa la bodi yaro Idi wake me lolu la boya Ka wake me nan nabwa fangrefe Ka wake me sabala bodi ya gberoro Uyanse la kusebe
7: Adun Alitro ya kilindi Aisata kwandi fanaka Atanya folido ko wodi mungu sorombali ya membra ke sabudi altesera alla baralo kela anyumala adun onoro fili bali yalla demba yaluka
10: angoya ba ki fay
11: pagi ni bere de ni wati labanu nuna sabula ni ba fe ka sanike kasoro wari bi kun kontila idago ya lembe ko wari chi ikakliyama oye na sona wala sa sani fere katika ke uban sige kosobe wati dola abeke fana client do ba nyini efe kika wari bo uluka telefone kono kasoro kasanike Walma kafinu ugla ani kasoroka achi uluma. Nga otese kake misalila ni atle sabaye sisa. Mbeka nyini kawari labonga kontikono. Wala sa kanga kliandoka bara uke. Nga atesira. Nga nila halaya inkono. Nantese kawari labo wala sa kabarake. Akagi.
7: Nafamu minima. Kwa kakini. Tureyani. dunamel bansanka kemel fana yabar lal trofe ul fana tro nimbali sabula altemusa ka jonjon soronati aldemen di alla demba yaluma aldebalu menna abakar drame yal dulidi
10: andel be garadun naleti kilian siama ambulu ibin killa andi da barake dolu mbala way makona kiri donku me retire ku imbara nyaga abara nyaga vre donku kilian siama mbie ibana ibafo le ko talfo onko le wori bida orange money ma adun orange money fana imal ta ka yoro sibi ti retire sorola hadi lo nyogole na ka sorole donni 100000 adu wori bebe telephone kona donku hadi sali muntam mita feti muntam mita ten retire ku akamo goto ro bale sali depansi ma fanna ko donku mansalu ni mo madema retire sisoni ya nyami ko
7: amara kamara la bara ye grafani mel basilidi atanya folido koni wodi mungula boko blana modo bikindia ku ibaratoro ba aduma nyasis kaidi yoro betama ita sorona
12: ni retire fi abara motoro
13: wodila boko ni mrake mantro re re di an mereka ni bazen barala mantro re re le anga ndulu nara alula fanin di kabara albana tadia aldafo ko wudite alugunye kufu alla telefon kono kudo abrake wajibi di fu ayala yele mai ile la telefon ne kono ali kuna sinin na kilandu nara la fanin tadia ankan lo ansin kuna wabi nan na bodia ko nyanyini na amanya si le surama hanye romen doni na wudi o yewala
12: hanga ti tu mama ma shoto
7: kabentro ya ni mbe mame ya gradu nalu kantin kindia mabintu bangura yangi na kuna silfe
14: kuna fula menga sai
9: anya la nyin na jamana kantilfe e ande menka frengi ni retre ko ni ma ala kwal danu gradu nal de note anta di totro yanin ma anta furu babara diaro anya bara men nani ninde ya nasoro ni dia kedendi na ma sanna wori la bola kol dina gbele yambulu wolero anya la nyin na jamana kantilfe ali ande men sande sanna baral kela kenya
14: muno mo wolde kiyana gay
7: ani sorna la gina kuna sil yal seko kela tun sado di bole wodi mungu tanya la nyami ni kon halibi nya jonjo masoro akuma adun anor filibale jamana kono de luka
0: tenema dumbuyaka la seliba ka bokindia la gine jamana kono sisa aw hankili na ukene kuma be obulo kene kambia ukumara senegal kala halaya de kan yemina ministre nyema koro usman sonko sugandira kunun ka ke wasabulu nyemai aw felaw musa alukuli bale yu faranya honka
15: a begele akunya munde basiru jomay fay parce que encore ke justice anyema iruko iruko munum be jamana kono kata efemina kata banque mondiale la jamana tsike war soroka jurudo jamana la o be masike nyesoro folon sisa be romne e premier ministre rasigi ini wasablo masike nyon kan fo kibe election organiser okono jamana dum begele akodo kono otuma ambaye ka fo jamana beta gujoro so nana meta worona kono abeke gele abade
16: mamaro fo ko kelebina damne sa usman songo rek dandigelu la yaire ko wasablun tuna ke mashika sheria kulun temeyore sheria mini jamana deunti na fansoro ala ko rega foko ala beleno jumay fayna ka maraba ga jekulu kwa ka ngwara dan ulu kala yinu bela jelenye wala saka jamana marali ka gele ya ubulu an were ka yi to la sisan ma foko usman songo were bika bedde ku san ay maksal de ko ka fakan kono biya bega jumay fay de ku wa bifana senegal jamana demunu men nubi haminu ka jamana ka nyete ka bugo lu de ku ke to were bi politique la mini ni tikli no de ka to france na ya logique kono bada
17: meni ni ko ni maseka famnyele soro ko saka nyonde be ka jamana bara joma faya ana dibite bulonchi na fatala atna jamana dibite famba soro dibite bulona hale mon ko ne dakata la ko ni akana chi sisa akasegi mu nyundro ani songo ke barake mena chi sisa di al dibite kle atna soro dibite be kle kata kla parti wera ni nyonche ani songo ni nyonche me ala ko ni datala
18: na ala sona ma songo bena ala fle ni ala te baga mako madu bi ale be de sub gora abe ni nyani ko pas kalere sababuyara akafkara fangatiki kanyina alako kasoro alere beseka na fangana ateke here senegalo mano torote ala donge angono bimi ufodoro makamante na nape usuman songo kena shelo nuko antangi senegalo mamu usuman songo blawo yoro lopes usuman songo fle senegalo utalo albiko gemana teseka magara na purpagani wala utalo ngwe
19: senegali ka politiki birama akoni ya onde waliba kusewe wa ay onjoro kusewe parce que nanga fle basiri juma fay ni songo o desera ka nyon famu ya mbara ke nyoyara ni afuraka te kura ka bo premisiera kwa klana kata bara wore dam atara ke wasa blo nyamu ko etukuni a oku koni on joro senegal politi tabula parce que ambe ka ye ni ye kudo damne to e mo shi te se ka afoku kun metalla ba mina
0: sankilila gigila Burkina Faso iko silama jamana to kono bide yi donkin salilon ye akobe kan langina maya ye faso nyama yera yera salikeneka capitaine Ibrahim Traoré dantigali ke jamana den ye o jamana den do kuni ku ye salinke ku hankilito u bade mawde ko lakana balia be kaminu de gum Burkina Faso ali sauli ka gaw kera wagadugu ni songo ya yira wale udon dine mo la ko doni Imam Mohamed Kindo minelen ko akaso kunu Imam minelen ke akelen ko kamara ba ka sariya do kon ko korofo minbe kuma dine ko kan jamana kono hawni ke lamenina nege kala fe julbe sala dum biya le bolo 600 an ka sanga tanke mun ka
20: muso ka kene la Laisha Dukuri
21: Selima nasi musaka bota ubichaya kosebe du kono laiya sagabisa finini samara bisa demse unye waseli don nasongo fana biboka black refe kaira kafo ko musola ka odebe ni kono num bela jelen laben wala sa selin ka kekanya kuma dawla musaka mancha ngani ko kelin bela jelen kanga ke dudo ni misi wasali kama ole labi musoka kenebe na kuma musola ka uka ferouka seli labenina ni musaka fitini ka sorofia mado unindutu gini nyongoche ninga laban ka demse unfana bela jelen ni misi wasa ankele ndoka wole bla musula kauma jako kelau wala memba do fana yu hakri nachi amena obela soro bijamu kan kene kono naobeka RFI mandinka lameni watina ayiko nyumanke onsu wandilila aobeka musoka jamukande lame bitaye seli labenko wi inafo obaka lama tugamina jamana douka seli bekesini araba mekalo klimwa anewolonfla doutaye sininkeneye ganyani doinche musola kobe wulika jo chama ndike demsa unimisi wasalikama barisa ndutukute musaka beredible kakenyani wati yereta boloye ula ukafere ukaseka ni doina teme here anibadin kono anyewele bla jeneba sanu maka bo malila jeneba sanugo iniche anga wule jabilila
22: mse me au bela jelinfo ame nlame baka bela jelinfo
21: aywa jeneba baro damnela amba donko seliba ale akumboka ba yala ame seka fo mm-hmm. kega laben bela jelin sabatira
22: mega laben bela jelin sabatira matanyake ni seko de depi seli fitini me teme no e fete de ramadan yin bi kon me segi laben doni doni me bon wana me mufo koni sa bora ka bere minti wulo ki be ode keka abuko ni seli sera ki tul halamuna don iba keni ul halayay
21: ere bulu seli laben na musula ka ukanka jume de foloke no ka gelen ko sebe
22: mun kon ma gele seli ka ke la fiya kon nana kerengiran nyana dem chenu ni ta ka gelen ko sebe ko sebe ni ma dan nyokona te competition te fufrite
21: ani wakati na ida sire ya ama dutigu ulube depansu doke ulube musaka do bo femi ye musula ka do yere ye ulufana be agele ya yala ebe sega mune fo musula ka uye musaka fitini mimeduma waseka ulaben ka nyeka benduma
22: Kunche umusola kwa ubeshe ka seli erete me kasola kumate gele ube depansi unitilu ubo de bwa asinkoron. Seli ba ere kunye mwacha mamba foko fete mouton. Nisa kasora la kaba. Kademse nunga sini sora kaba. Donko ni balu pe ino. Nekon fe atoka nukon alapulu. Donk nebe segure fo umusola kwa ube depansi unitilu ni mounse tiye ikanana foki boke ka foko karta e bazen tike kufumfana ka bazen tike wala karta. Fana e fini were tike munda ka gele kufumfana kwa tike. Donk angu bo anga fe una ubeke sababu ye kanga. Selu jambulo kusebe.
21: Amaro ni seli yere guna dora ibe mwodo yu ube giringa uli mena nike. Yala ebulo seli la benka ngatu ni seli kumbwara dora ni wa.
22: Seli la benko nika anga sawatiri kasura amasi polo. Kami wakati doni nuni wakati na ni seli vena keni wakati na dongi bake doni. Wala hal nasira ni gele ado dunana wa asore kele nuka la benda usabati. Obi ika seli jaibulo wa asore yisa kuna fencha amasoro. Ii ni sa kuna fili wa asore yu soro, na asore yu sa sabara yu soro, labe nfempe kwa nukanga sabati. Ni yake doni, ali ngele anda na ugun, gelabe na asore ilabe ni nko ni klali nukutu.
21: Okumu kele nkono amba ye dukono laula chado ube nino iyere da sirama kanga ko unoko ya nyokombulu. Na chado ube ngulube na musaka fiti ndi muso madoron kafo ideburu yene niye, ewe mufo ubu chela kasukununu ye.
22: Bon, ni iwe hakatu ni tega mangele nuka koro bere makuma kanga ke ulufe ni mwoko mine duka po bidika gelema nema nini mzu ufana fo ufamia suno chero utai bere ma atubulo ni wakatila utu mefeka fendo ke mekore na nadu asi ngorodon uweke sababu ye kuka ilan perdi uwefeka dipansike chuko mina uweke sababu ye kukubo ama me chero ube bere ma ama nini ufe saankono shenkeli chero ube utfini fuisa umzu ti muso ni sonja kuila seli kele na pera ma ma ni cheu fe u ka muso la ni sonja u hu la ni sonja ni mu ka ni sonja u ni sonja ni sel ma fini sel ma fini nya fo de ko madam na ni mu se biye ibori di ife mo ma ibori di imuso ma a bu furu to sinsin ko sebe ko sebe abena ni sonja abe bento sinsin
21: si sa ambaro kun chela ko mi ame seli yere o kum kon na la sambe sambe kanju mene be bolo ka fo muso la ka wi ani ala me baga bela jele ni wati la
22: me dugo ke san chama ala ko irana ala ka an hamino ko nyumo bela jeli no ya ya rabbi me dugo ke kele amun be furu no mo no nyoko che ka sabu ke furu ni fem chenu ye ala ko bela jeli bo e cheunu musu no nyoko che ka nyoko fam san chama an je ku seli na folo tigiala be ani kele ya konna na me an ga organization fo no ye organization yele e me organization wera wala me ulufala fo ne platform de jeune engagé
21: nala sona ma jeneba sanugo ini che kosebe anka ni nyiningali nunu jabilila
22: ma opela jeline refo ala ka ubulu me apa barala
21: amina ya rabbi kafara jeneba sanugo kan ala memba musoma ndo ufana yi uhakli na uchi ama whatsapp fe anga ululame
2: ina fodo ba di ababo na fodo ba di atabo me de toutes les façons musuri ba abejiri ajiri tugula do tai nim zote fena nim dirima ba ke ga be odema edun chefle moyin ba te e donc abe min de ma enye be jwala donc min nya jwala ere ri ba dafa adafa go mi ni be barala ibse ga dafa bon ni te barala fene blancro ti koro force me be bodo bi uta juruta venu mata juruta balma wi o proche quel dans sa ke balma sira wi refe ese wolu dele denga se ga fini yana mado
3: sesa woni mun dira aman debrouiller nodi chaw fana be wu debrouiller wu jira jame sans faire rete yoro be jalle no man no kon fan chiche den se ga foni mun dira en frunso ma ate boliere me aman debrouiller no ombulo sokono nam sa ko no ina songoni seri na songoni fawi vraiment aman no me anga ise anga debrouiller ne
21: sisan ama don ko seli la ben tita toya shila jako kela uko ore kama anga ma wulele flana babuna la ale kene soro ka banka bo malila babuna ambifu anga wule jabilila
4: banche
21: ah babuna ayirala ka fo ko jako kela do be seli gele ya ma chama mbulu nuka jako fe unsongo gele ya liye yala aba uyere yu ukman nuna wa
4: bon en temps yere yu ukonona la parce que ni a jetemine avant seli non me minon minon fere tamasere la wakile eba soro ni seli nyoro la do mina eba fla soro wakile on fe parce que ni avant seli on ba article article sere ni wakile minando seli nyoro la amba article fla dima wakile na wakati na tabulo wa sa se ganga kilon la sia ni article kelen sa amba article kelen parego de comme am pour mo mon ke 100% ne do ni mino mina kelen sa ambo mina kelen parego amba dabo no ko yore tamam so la ko fanfe sa ele mawla
21: awi mina munu yere fere seli wal ma fete wero la ul mina nu metali ke juma nu juma na
4: an article fere to ye bajon bala tisu bala demseni finu mbala demseni sabaro mbala magoroba salowa mbala cheta ani musota ani fini kalani
21: ni wati yere la mugo chama meka kule jamana ka gele jamana ka gele yala au kwa nyina firi a ko yere la hala tabulo betugo dia obulu
4: bo amano seli fene be beni dépense ou bela gele farale nyonga sarako bala baloko bala finiko bala don no be bena wati kele ma beni jamana ka la la doye uti nyona soro don a temno ko sobete la delegamu no be ndoram salamu famu sola ye uku munyu wakati na tabulo do bo munu fana wuli retard la fini preta porto mambo circulation la taybe wala e ba ta dore ba do so ko dama de ndiala ba yu promo la
21: aywa chama famiera ni kuma kanu num bela jele na babuna la ini che anganyi ni ngalu jabilila
4: ko an che ara ni che
21: ntse

0: kanubaga bɛ ka RFI de lamɛn nɛgɛ kanɲɛ 17 bɛ Kédougou Sénégal kɔnɔ ani Bobo Djulasso Burkina Faso kɔnɔ.
1: Sarata Kamara.
0: Burkina Faso iko silama jamana tɔw kɔnɔ bi de ye donkin salilon ye ko bɛ ka laɲɛnamaya yɛrɛ faso ɲɛma o yera sali kɛnɛ kan kapitɛni Ibrahim Traore dantigɛli kɛ jamanadenw ye o jamanaden dɔw ko nin k'u ye sali in kɛ k'u hankili to u bademaw kɔ lakanabaliya bɛ ka minnu degun an bɛ n'u dɔw lamɛn an ka kɛnɛ in dakun na o ko an bɛ to Burkina halisa wulikajɔw kɛra Wagadugu nisɔngoya yiraw dinɛmɔ lakodɔnni Imam Mohamed Kindo minɛlen kɔ a ka so kunu imamu in minɛra a kɛlen kɔ ka marabaw ka sariya don kɔnko kɔrɔfɔ o sariya min bɛ kuma dinɛkow kan Burkina Faso kɔnɔ France jamana ɲɛmakɔrɔ Nicolas Sarkozy min ɲangira kiti kɛnɛ fɔlɔ do kan nka ye san loru kɛ kaso la Libi jamana ka nafolokow kosɔn n kiti filanan kan bi Guinée kiritigɛla y'a la ɲini k'a ka san wɔrɔnfila kɛ sisan n kiti jaabi o bɛna di novembre kalo laban na aw nora wa aw dansi. Aw sanbe sanbe an ka salima foli bɛ aw bɛɛ ladɛnni ye silama jamana caman bɛ ka dɔnkin sali la ɲɛnamaya bide iko Burkina Faso sali kɛnɛ kan bi faso ɲɛma kapitɛni Ibrahim Traore ye lakana tilamaw fo u ka lakanabaaraw la jamana kɔnɔ a y'a laɲini jamanadenw kɔni fɛ k'u ka jamana ka nafa de bila ɲɛ u ka kɛwalew bɛɛ ladɛnni na o jamanaden caman kɔni ye sali in kɛ k'u hankili to u bademaw de kɔ lakanabaliya bɛ ka minnu dogun an ka diɲɛ k'u dɔw fɛlaw lamɛn.
2: An tɛ se k'a fɔ an kɔni wula kɛnɛ fɛti tagabolo kɔni ka fisa n'an ka tagabolo ka fisa yɔrɔ dɔ mɔgɔ bɛ yen olu tɛ se ka fɛti kɛ f'an ka miiri olu la ka miiri faama min fana tugu bɛ an lakisila kungo la f'an ka miiri olu fana tugu la ni ko fɛti ka di mɔgɔ le bɛ yen min bɛ an lakanda wala sinɔn fɛti kɔni baasi kɔni tɛ yen an kɔni kɛnɛya kɔni bɛ yen ni ko kɛnɛya bɛ yen dugu yɔrɔ dɔ bɛ yen olu tɛ se ka fɛti kɛ a kɛra komi an kɔni y'a kɛ t'a kɛ an sago kɔni ma alhamdulilayi wala an fɛ yan fɛti a tɛmɛna cogo ɲana jamana kɔni bɛ cogo dɔ mɛ alhamdulilayi an fɛ yan baasi foyi kɔni tɛ yan an bɛ miiri an mɔɲɔgɔn dɔ bɛ yen o bɛ fɛɛrɛ a bɛ se ka kɛ olu bɛ sɔrɔ o bɛ sɛgɛn la mɛ ala hali bi ala ka sɛgɛn ban an hakili b'o la an yɛrɛ ka duwawu don ye bi ɲɛnama an fɛ maturugu yan an ye duwawu don jamana mɔgɔ bɛɛ ye yɔrɔ caman kɔni nɔgɔya bɛ don dɔɔni dɔɔni an ko hali bi ala ka basigi bi.
3: En tout cas seli a tɛmɛ cogo ɲɛna mɛ i k'a lɔn k'a fɔ sagaw kɔni sɔngɔ gɛlɛyara. Insécurité y'a sababu ye parce que insécurité y'a kɛ bɛgɛnw caman tɛ se ka don don ɲɔgɔn na yɔrɔ dɔ bɛ bɛgɛn bɛ a tɛ se ka na sagaw sɔngɔ gɛlɛyara sagaw minnu tun bɛ san salon na sini an kɔrɔ yan prix min na bi a dublera.
0: Burkina Faso jamanaden dɔw hankilinaw bi dɔnkin salilɔn in na o dɔnkin sali min bɛ ka kɛ Burkina ka Imam Mohamed Diko to bolo Kindo ko to bolo la. Dinɛmɔ lakodɔnniba in minɛra a ka so Wagadugu kunu o kɛra a ka fɔli dɔw de kɔ Imam Mohamed Kindo tun ye marabaw ka sariya do kɔnko kɔrɔfɔ o sariya min bɛ kuma dinɛ kan Burkina Faso kɔnɔ a ka minɛli in kɔ a kanuba tantan yiri ka bɔra Wagadugu siraw kan k'u ka nisɔngoyaw yira ka laɲiniko cɛ in ka labila Geneva baro bɛ ɲɛfɔli kɛ.
4: Kunu nɛgɛ kaɲɛ 14 wagati de la alimami cɛ Mohamed Kindo lalɔra a ka du kɔnɔ o kunnafoniya ɲi jɛnsɛnna teliyara Wagadugu kɔnɔ sunamɔgɔ caaman ye wele lase bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔw kan walasa mɔgɔw ka bɔ ka wulikajɔw kɛ walasa alimami ka labila o siratigɛ de la wulikajɔkɛlaw ye ɲɔgɔn lajɛ sunamɔgɔw ka misiriba da la ka sɔrɔ ka se polisi daga dɔ la polisiw ye ɲɛjibɔ gaziw de fili u kan ni k'u jɛnsɛn Burkina silamɛtɔnw ka jɛnkuluba Fédération des Associations Islamiques du Burkina y'a sen don ko in na ka faamaw sɛgɛrɛ walasa a ka nɔgɔya joona daɲuman ka bɔ a la silamɛw ka jɛkuluba in ye wele lase Burkina silamɛw bɛɛ ma u k'u hakili sigi ka mankan dabila ka fanga sigi bolow bɛɛ labato ani dankana kari faso ka hɛrɛ la fo ka se kunu sufɛ ma kunnafoniya fosi m'a yira ko alimami Mohamed Kindo labilara mankan min be senna o daminɛna kabi karidon tɛmɛnen alimami Kindo ye sariya labɛnta dɔ kɔrɔmatigɛ min be dinɛ ani alabato walew la kɔlɔsi Burkina Faso alimami ko sariya labɛnta in bɔnin bɛ Abu Jal ka walew ma ale min tun ye fɛɛrɛw bɛɛ kɛ walasa ka silamɛw bali u ka delili kɛ maka kira Mohamed yɛrɛ tile la o de kɔ faamaw y'a lalɔ
0: Kaolack ani Senegal fantaw bɛɛ la nɛgɛ ka ɲɛ 17 tɛmɛra ni sanga lolu ye 600 teranga dugu in kɔnɔ aw b'a dɔn 600 Ousmane Sonko fanan sigira maraba sifen do kan tele nani jamana nyema Basiru Diomaye Faye kelen ko kan gen ministre nyema ala u ka fonyo hon ko do ko Ousmane Sonko sugandira kunu ka ke wasabulo nyema yi aka politiki ton paste fwasade on kasiya wasabulo min kono sisan kumba kanute yala bara nyo ya benake chogodi Ousmane Sonko ni Basiru Diomaye Faye ke
1: politiki ko do mbaga Mamadou Lamine Sarr o jabi anyi ako bara nyo nya be sogan no ya inafo absega gela chugumi teli koro flan no nyo che Mamadou Lamine Sarr be tanye ko alni akilina kilende ye Ousmane Sonko ani Diomaye Faye nati a fangana ko ni kalu laban no na ko bembalia ko mi uni nyo che ko were be sonka bara gela ya ubulo ko folo jenyo koro flan no ka gela binake juru nyana bolide ye aflana ko binake sariya ko ye kadaka Diomaye Faye ayira kale be jamana donde kamanga Ousmane Sonko tega ko ye o chugula ali ayira ko sariya te ka barake anyema ani kaka baro ko suma mo no fe munu jela kino yuruku yuruku walola kafara okan jumarun temene wasablo nyema Ousmane Sonko ye ayira kani jamana kuntiki te ka kankele fo marabako ka musaka ko fond politique kan Ousmane Sonko kele wasablo nyema ko ye abise ka sinda jamana kuntiki ka sariya talindo okan ko lu balika teme wasablo kono kada kan wasadin famboye ali detaye sigiro keme ani bisabani ko debi paste bolo wasablo kono nga Basiru Diomaye Faye mi jamana kuntiki na galera ali seka wasablo chi ka barake ferewero la u benata Ousmane Sonko kelin wasablo nyamo ko yi ayaka agadanteli sinfe aya 70 ya ko alini wasadin sitena u sinsi u joro kan ka fien kono nga Basiru Diomaye Faye mi jamana kuntiki na galera ali seka wasablo chi ka barake ferewero la u benata Ousmane Sonko kelin wasablo nyamo ko yi ayaka agadanteli sinfe

0: Nɛgɛ kaɲɛ 16 tɛmɛna ni sanga 12 ye manden.
1: Sagata Kamara.
0: Aw bɛ ka RFI de lamɛn halisa aw ni ce o la kɔfɛ dɔɔni aw hakilinaw kɛnɛ an bɛ n'aw fɛlaw lamɛn aw ye minnu yira kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi Usman Sonko ka wasabolo ɲɛmaya sɔrɔnin kan Senegal kɔnɔ o kɔ an ka sanga tan jɛmukan musow ka kɛnɛ kan Lalaisha Dukure n'a ka mɔgɔ welelenw bɛna Masala Saliba labɛn cogo kan musow fɛ nka yan'o ka kɛ 600 la Saliba don. La Guinée jamana la alisa wari muko gɛlɛya bɛ ka mɔgɔw sɛgɛ kindiya mara la misali la muso caman de bɛ ye minnu bɛ garadon baaraw la nka bi wari muko dɛsɛ in bɛ ka kɔlɔlɔ caman de lase u ka baara in ma tɛnɛma dumuya siraw fɛ a ka laseli ba fɛlɛ.
2: Kindiya garadon kɛ ni baara le di mɔgɔ caman ye min kɛla a kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso lu kɔnɔ bi a labaara nin baarafɔlɔ gɛlɛya la kosɛbɛ k'a sabu kɛ o de mugusɔrɔnbaliya di bawo siyaman dɔ sannikɛla mɛli yɛ na lalu ma olu ye wodi nana lagbelengbelenni de kɔnɔ n'alu do a labɔ ka na wi labaara kɛ ka ban kafani ta ka lawa wi ma kɔnɔ bi o dilabɔdiya tan y'a wobara kɛ sabu di ali tɛ sela ali lafeerelilu kɛla a ɲuman la yo min ma bin tɛ bankura ye sidiya bɔla ma ɲamin
3: ti
4: an ye tɔrɔla wo dilabɔdiya koro waati siyaman dɔ ni mɔlu nara fanin san ma ale ye wodi lanalan kun an na gwelengwelen de kɔnɔ a dolu yɛrɛ man lɔ fɔlɔrɔ wodi tɛrɛba dan kɔrɔ an tɛrɛ duwa wodi labɔ kɔa fani ni san kɔni bi ni wodi lanara i di se makɔnɔnin kɛla han tele fila han tele saba waati do ladi tama o bɛɛ la jani ye sela wodi labɔ la n'an k'a misaliya ta ni sanni n'a dɔ ka miliyɔn saba la n'an ma sɛn diyagboya le ye wodi wola kurunkurun a labɔdiya rɔ i di waa kɛmɛ loolu labɔ yan ka waa kɛmɛ naani labɔ fangwɛrɛ fɛ ka waa kɛmɛ saba labɔ diyagwɛrɛ rɔ o y'an sɛla kosɛbɛ
2: a don ale tɔrɔya kelen de aisata kɔnde fana kan a ta ɲafɔli dɔ ko wodi mugusɔrɔnbaliya mɛn bara kɛ sabu di ale tɛ sera a la baaralu kɛla a ɲuman la a don o nɔrɔfiliba le y'a ladenbayalu kan
5: an seginin bɛ yɛrɛ de ni waati laban nunu na sabula n'i b'a fɛ ka sanni kɛ ka sɔrɔ wari b'i kun kɔnti la i diyagoyalen bɛ ko wari ci i ka kiliyan ma o ye n'a sɔnna walasa sanni feere ka se ka kɛ o b'an sɛgɛn kosɔbɛ waati dɔw la a be kɛ fana kiliyan dɔ b'a ɲini e fɛ k'i ka wari bɔ olu ka telefɔni kɔnɔ ka sɔrɔ ka sanni kɛ walima ka finiw gilan ani ka sɔrɔ k'a ci olu ma nga o tɛ se ka kɛ misali la ni y'a tile saba ye sisan n be k'a ɲini ka wari labɔ n ka kɔnti kɔnɔ walasa ka n ka kiliyan dɔ ka baaraw kɛ nga a tɛ sera nga ni lahalaya ɲi kɔnɔ n'an tɛ se ka wari labɔ walasa ka baara kɛ a ka
6: gɛn
2: tɔrɔyani don n'a mɛl gwansan kan kɛmɛl fana ye baaralalu tɔrɔ fɛ olu fana tɔrɔnin baali sabula ali tɛ musaka jɔnjɔn sɔrɔ n'a tɛ ali demɛn di ali ladenbayalu ma ali debalo mɛn na abubakar drame y'al doli di
7: an deli be garadun n'ale ti kiliyan siyama an bolo i ben kilila an di la baara kɛ dolu n b'a la wayi ma kɔna kiri donk mɛ retrɛ kun i bara ɲaga a bara ɲaga vrɛ donk kiliyan siyaman bi ye i bana i b'a fɔlu le kotalifɔw ko ila wori bi da oranzi moni ma a don oranzi moni fana i mala taga yɔrɔ si bi i ti retrɛ sɔrɔ la hali i lɔ ɲɔgɔ le n'a k'a sɔrɔ le don ni 100,000 a don wori bɛɛ bei telefɔni kɔnɔ donk hali sali mun tanbita fɛti mun tanbita ten retrɛ ku a ka mɔgɔw tɔɔrɔ b'a le sali depansi ma fanna kɔ donk mansalu ni mɔgɔw ma dɛma retrɛ sisoni y'a ɲamin kɔ
2: an mara kamara la baara ye grafani mɛl gwasi le di a ta ɲafɔli dɔ ko ni wodi mugulabɔ ko bilana mɔgɔ dɔ bi kindiya ko i bara tɔɔrɔ ba a don ma ɲa siska i di yɔrɔ bɛɛ taama i t'a sɔrɔna
8: ni retrɛ fe a bara mɔgɔ tɔɔrɔ
9: wodilabɔ ko nin barakɛ mantɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ di an mɛrɛ ka ni ye bazɛn baara la a mantɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ le an kan ni dolu nara alu la fanin di k'a baara ali ban'a tadiya ali d'a fɔ ye ko wodi tɛ alu kun ye ko fɔ ali la telefɔni kɔnɔ o don a bara kɛ waajibi di fo a y'a la yɛlɛma ile la telefɔni le kɔnɔ hali kunna sini n'a kiliyan don nara la fanin tadiya an k'an lɔ an sen kunna 40,000 na bɔdiya ko ɲaɲini na an ma ɲasi le sɔrɔ a ma han ɲɛ yɔrɔ mɛn dɔni na wodi o ye wala
2: ka bɛn tɔrɔya nin bɛɛ ma mɛn yɛ garadon n'alu kan ten kindiya mabintu bangura y'a ɲinina kunnasilu fɛ
4: an y'a la ɲinina jamana kantili fɛ e an dɛmɛ ka fɛrɛ ɲini retrɛ ko nin ma ala ko alidan nu garadon n'alu dɛmɛ n'ɔ tɛ an t'a di tɔtɔrɔya nin ma an tɛ foroba baara diyarɔ an ɲɛ baara mɛn na nin nin de y'an na sɔrɔ ni diya kelen di n'an masan na wori labɔla k'olu dina gwɛlɛyan bolo o lɛrɔ an y'a la ɲinina jamana kantili fɛ ali an dɛmɛ san de san na baaralu kɛla kɛ ɲama
2: hari ni sɔrɔna laginɛ kunnasili y'alu seko kɛla tun sa dɔ di bɔ ale wode mugu ta ɲa la ɲamin kɔnɔ hali bi ɲa jɔnjɔn ma sɔrɔ a ko ma a don a nɔrɔfili b'ale jamana
0: tɛnɛma dumbuya ka laseliba ka bɔ kindiya la Guinée jamana kɔnɔ sisan aw hakilinaw kɛnɛ kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi aw kumara Senegal ka lahalaya de kan ye min na minisiri ɲɛma kɔrɔ Usman Sonko sugandira kunu ka kɛ wasabolo ɲɛma ye aw fɛlaw Musa Alu Kulibali y'o fara ɲɔgɔn kan
3: a be gele akunye munde basiru jomay fay parce que encore que justice a nyema yuroko yuroko munum be jamana kono kata fmi na kata banque mondiale la jamana tsike war soroka jurudo jamana la o be masike nyesoro folo sisa be romne e premier ministre rasigi ini wasablo masike nyon kan fo kibe election organisé o kono jamana dum be gele akodo kono otuma ambaye ka fo jamana beta gujoro so nana meta woro nan kono abeke gele abade
6: mamaro fo ko kelebe na damne sa usman songo re ka dandigelu la ya ka ko wasablun tina ke mashika sheria kulun temeyore sheria mini jamana deun tina fansoro ala ko ka fo ko ala beleno juma fay na kamara baga jekulu kura ka ngwara dan uluka la yinu bela jelenye wala saka jamana marali ka gele ya ubulu an were ka yi to la sisan ma fo ko usman songo re be ka bedde ku san ay makisal de ko ka fa kono bi abe ka juma fay de ku wa bi fana senegal jamana demun me nu bi haminu ka jamana ka nyete ka bugo lu de ku ke to re be politique la mini ni tikli no de ka to france na ya logique kono bada
10: meni ni ko ni ma se ka famnyele soro ko se ka nyonde me ka jamana bara juma fay am ana dibite bulonchi na fatala atna jamana dibite famba soro dibite bulona hal mon ko ne dakata la ko ni akana chi sisa akase gi mu nyundro ane songo ke barake mena chi sisa di al dibite kle atna soro dibite kle ka ta kla parti wera ni nyonche ane songo ni nyonche me ala ko ni datala
11: na ala sona ma songo bena ala fle ni ala te baga mo madu bi ale be disu pogora abe ni nyani ko paskale le sababu yara akafkara sangatiki kanyina alako kasoro ale rebe seka na fangana ateke here senegalo mano torote ala donge angono bemi fodoro makamante na ko usman songo pe na sele ko antange senegalo ma usman songo blawo yor la pe usman songo fle senegalo talo al biko gemana te seka magara no por pagane wala otalo ngwe
12: senegali ka politiki birama akoni on dewal banko sebe wa ai on joro kosebe parce que nanga fle basiri juma fay ni songo desera ka nyon famu ya mbara kenyo yara ni afora ka te kura ka bo prenomen se yara kwa klana kata bara ure dam atala ke waza blo nyamuwa etukuni a okuko ni onjoro senegal politi tabula parce que ambe ka ye ni ye kudo damne toye mwo shi tese ka afoku kuni metala wa mina
0: Hankili lagi la Burkina Faso iko sila magemana to kono bide yi donkin saliloye akobe kan langina mayage faso nyama yera yera sali keneka capitaine Ibrahim Traoré dantigali ke gemana demuye o gemana dendo kunin kuye salinke ku hankili to u bade mawde ko la kanabalia be kaminu de gum Burkina Faso ali sauli ka yaw kera wagadugu ni songo ya yira wale don dine mo la ko doni imam Mohamed Kindo minelen ko akaso kunu imamu minelen akele nko kamaraba uka saria du kon ku korofo mimbe kuma dine ko kan jamana kono hauni kila menina nege karate julbe sala dumbi yale bolo 600 anka sana tanke mun ka
13: muso ka kene la laisha dukuri
14: Selimana si musaka bota ubichaya ko sebe du kono la ya sagabisa finini samara bisa ndemse unye waseli don na songo fana bi boka black refe kaira ka fo ko musola ka odebe ni ko nunu bela jelin labe wala sa selin ka kekanya kuma dowla musaka mancha ngani ko kelin kelin bela jelin kanga ke dudo ni misi wasali kama ode labi musoka kenebe na kuma musola ka uka fera uka seli labe ni na ni musaka fitini ka sorofia mado uni dutugini nyongoche ni ka labanka demse un fana bela jelin ni misi wasa ankele ndo kawole bla musula kauma jako kelau wala memba do fana yu hakri nachi amena obela soro bijamu kan kene kono Naubeka RFI mandinka lameni watina ayiko nyumanke ansuwandilila. Aubeka musuka jemukande lame bita yeseli labenko uye. Inafo auba kalama tugamina jamana douka seli bekesini araba mekalo kli mwa aneulonfla douta yeseli nkeneye. Ganyani doinche musula kobe ulika jo chama andike demza unimisi wasalikama barisa dutukute musaka beredibli kakenyani wati yere tabuloye. Ula ukafero ukaseka nidoina teme here anibadinkono anyewele bla jeneba sanugu maka bo malila jeneba sanugo iniche anga wule jabilila
15: me au bela jele info ame nlame baka bela jele info
14: aywa jeneba baro damnela amba donko seliba ale akumboka ba yala amesega fo kega laben bela jele sabatira
15: mega laben bela jele sabatira mata nyake ni seko de epi seli fitini me teme no e fete de ramadan yi kon me segi laben doni me bon non be mu foko ni sa bora ka bere mu jibulo ki be o de ke ka abugo ni seli sera ki tul halamuna don iba ke ni ul halay
5: ere bulu seli la beuna musula ka ukanka jume de foloke no ka gelen ko sebe
15: mun ko na gele seli ka ke la fia kon nana kere ngiran mi na dem chenu ni ta ka gelen ko sebe ko sebe ni ma dan yokona te competition te fufrite
5: ani wakati na ida sire ya ama dutiku ulube depanse u doke ulube musaka do bo femi ye musula ka do yere ye ulufana be agele ya yala ebe sega mune fo musula ka uye musaka fitini mi meduma waseka ulabenka nyeka benduma
15: Unche musola ka ubi seka seli ere teme kasola kuma ke gele ubi depansi unitilu ubo de bwa asinkoro. Seli ba ere kunye mwa chama mba foko fete de mouton. Nin saka sora la kaba. Kadem chanun ka fini sora kaba. Donko ni balu pe ino. Ne konfe ato kando kon ala pulu. Donk nebe se gode fo musola ka ubi depansi unitilu. Ni moun se ti ikana na foki boke ka foko karta e bazen teke. Ko fonfana ka bazen teke wala karta. Fana e fini were teke moun daka gele ko fonfana ko teke. Donk angu bo anga feon na ube ke sababu ye ka anga. Selu jambulo kusebe kusebe.
5: Amaro ni seli yere guna dora ibe mwogo do yu ube giringa uli mena nike. Yala e bulu seli la benka anga tu ni seli kumbora doro niwa.
15: Seli la benko nika anga sawatiri kasora amasi polo. Fami wakati doni noni wakati na ni seli vena keni wakati na dongi ibake doni. Wala hal nasira ni gele aga dunana wa asore kele luka la bendo usabati. Obi ika seli jai bulu wa asore yisa buna fencha amasoro. I ni sabuna fili wa asore yu soro na asore yu sabuna sabaro yu soro la ben fwa kwa nukanga sabati ni ake doni alin gele anda na ugun gele abe na asore ila beni nko ni klali nukutu
5: Okumu kele nkono amba ye dukono la ula chiado ube nino iere da sirama kanga ku unoko ya nyokombulu na chiado ube ngulube na musaka fiti ndi musoma doron kafo ideburu ye nini ye ebe mufo ubu chela kasukunu nye
15: Bon, ni iwe hakatu ni tega mangele nuka koro bere makuma kanga ke ulufe ni mwoko mine duka po a bidika gelema nema mine musufana fo ukufamia suno chero tao chero tae bere ma atubulo ni wakatila utu mefega fendo ke mekore na nadu asi ngorodong uweke sababu ye kuka ilan perdi uwefega dipansi ke chuko mina uweke sababu ye kukubo ama me chero ubi bere ma ama nyinufe saankono shenkeli chero ubi utfini fwe sa umusu muso ni sonja fuila sili kele na pera mama ni cheufe uka muso ula ni sonja ugula ni sonja ni muka ni sonja ni silma fini nyafo de kukuma da nina ni musibie iburi di ife mohoma iburi di imusoma abu furu to sinsin kusebe abena ni sonja abe bento sinsin
5: sisa ambaro kunchela kwa mi ameseli yere ukumuko nala sambe kanjume ni bebulu kafo muso la kawi ani ala mebra bela jele nuatila
15: Me dugo ke san chama ala ko irana ala ka an hamino ko nyimo bela jeli no ya ya rabbi me dugo ke kele amun be furu no mo nyo kon cheka sabu ke furu ni fem chenu ye ala ko bela jeli bo e chewnu musu nyo kon cheka nyo kon fam san chama an ga je ku seli na folo tiyala ben an kele ha kon nana me an ga organization fo no ye organization yele e me organization wera wala me ulufana fo ne platform de jeune engagé
5: nala sonama jeneba sanugo ini che ko sebe an ka ni nyini ngalinu no jabilila
15: ma o bela jeli ngere fo ala ka o bulu me apa barala
5: amin ya rabbi kafara jeneba sanugo kan ala me ba musoma do fana yi u hakli na uchi ama whatsapp fe an ga ululame
16: na fo do ba di ababo na fo do ba di atabo me de toutes les façons musuri ba abe jiri ajiri tula do tai ni mzote fena ni mim dirima wa ke rabe orema edun chekle moyin bate e donc abe mim dirima e nyebe jwala donc ni nya jwala e rere ba dafa adafa go mi ni be barala e se ga dafa bon ni te barala fene blankora ti koro force me be bodo bi uta juruta venu mata juruta balma wi o proche u kel dan sab ke balma sira wi rere ese wo lu dele denga se ga fini nyana madu
17: tesa woni mun dira aman debruye nodi chaw fana be mu debruye wu jila jame sa fere rete yoro be jalle no man no fan chife ne se ga foni mun dira an furu soma ate boligere me aman debruye nyombulo sokono na musa ko no ina songoni seri na songoni fonyi vraiment aman no me anga ise anga debruye ne
5: Sisa, ama don ko seli la ben teta toya shila jako kela uko. Ure kama, anga ama ulele inflana babuna la, ale ekene soroka banka bo malila, babuna, ambifu, anga wele jabilila.
18: Banche.
5: Ah, babuna, airala kafo, ko jako kela do ube seli gele ya ma chama mbolo, nuka jako fe unsongo gele ya liye. Yala, aba uyere yu ukuma nununa wa.
18: Bo anta yere yo okonona la parce que ndia jetemine avant seli nome minon fere tamasere la wakle e ba soro ni seli nyorola do mina e ba fla soro wakele en fait parce que ni avant seli on ba article article seli ni wakele minando seli nyorola la amba article fla di ma wakele na wakati na tabulo wala sa se ga ngakile on la fia ni article kelen sa amba article kelen parego c'est comme am pour mon monique 100% ne do ni mino mina kelen sa ambo mina kelen parego amba dabo no ko yore kama musula ko fanfe sa ele maula
5: awu mina munu yere fere seli wal ma fete wara la ul mina nu metali ke juman jumauna
18: an article fere to ye bajon bala tisu bala demseni finu bala demseni sabaro bala magoroba salowa bala cheta ani musota ani fini kalani
5: ni wati yere la mugo chama me ka kule jamana ka gelen jamana ka gele yala aw ka nyina fere a ko yere la hala tabulo be tugu diaw bulu
18: bo amano seli fene be beni depansu bela gelen farale nyonga sakako bala baloko bala finiko bala don no be bena wakati kele ma beni jamana ka la la doye uti nyona soro don a temno ka kosobete la delegamu no ben doram sala mu fam musola ye oku munyu wakati na tabulo do munun fana wule retar la fini preta porto mambro circulation la taybe bala e ba ta dore ba do so goda mo den dia la bay promo la
5: awa chama famiera ni kuma kanu nu bela jele na babuna la ini che anga nyinga lo jabilila
18: ko ani che ara ni che
5: nte

Badenya Seiba ani Yakuka Seliba folide do ka ke bela jelenye ni tumi ambolo bi ka da aw klo kan muso ka kene jamu kan kene kan aw ni che aw ka lameli ani aw ka danaya la ka foko aw sambe ani ka ala deli akan fara sanwara jamaka hokambe.

0: aw nu raw bɛ ka RFI de lamɛn nɛgɛ kanɲɛ 17 bɛ Kédougou Sénégal kɔnɔ ani Bobo Djulasso Burkina Faso kɔnɔ.
1: Sarata Kamara.
0: Burkina Faso iko silama jamana tɔw kɔnɔ bi de ye dɔnkin salilon ye ko bɛ ka laɲɛnamaya yɛrɛ faso ɲɛma o yera sali kɛnɛ kan kapitɛni Ibrahim Traore dantigɛli kɛ jamanadenw ye o jamanaden dɔw kɔni k'u ye sali in kɛ k'u hankili to u bademaw kɔ lakanabaliya bɛ ka minw degun an bɛ n'u dɔw lamɛn an ka kɛnɛ ɲi da kunna o ko an bɛ to Burkina halisa wulikajɔw kɛra Wagadugu ni sɔngoya yiraw dinɛmɔ lakodɔnni Imam Mohamed Kindo minɛlen kɔ a ka so kunu imamu yi minɛra a kɛlen kɔ ka marabaw ka sariya do kɔnko kɔrɔfɔ o sariya min bɛ kuma dinɛkow kan Burkina Faso kɔnɔ France jamana ɲɛmakɔrɔ Nicolas Sarkozy min ɲangira kiti kɛnɛ fɔlɔ do kan nka ye san loru kɛ kaso la Libi jamana ka nafolokow kosɔn n kiti filanan kan bi jigina kiritigɛla y'a la ɲini k'a ka san wɔrɔnfila kɛ sisan n kiti jaabi o bɛna di novamb karo laban na aw nura wa aw dansi aw sanbɛ sanbɛ an ka salima foli bɛ aw bɛɛ ladɛnni ye silama jamana caaman bɛ ka dɔnkin sali la ɲɛnamaya bi de i ko Burkina Faso sali kɛnɛ kan bi faso ɲɛma kapitɛni Ibrahim Traore ye lakanatilamaw fo u ka lakanabaaraw la jamana kɔnɔ a y'a laɲini jamanadenw kɔni fɛ k'u ka jamana ka nafa de bila ɲɛ u ka kɛwalew bɛɛ ladɛnni na o jamanaden caaman kɔni ye sali in kɛ k'u hankili to u bademaw de kɔ lakanabaliya bɛ ka minw dogun an ka diɲɛ k'u dɔw fɛlaw lamɛn.
2: An tɛ se k'a fɔ an kɔni wula kɛnɛ fɛti tagaburu kɔni ka fisa n'an ka tagaburu ka fisa yɔrɔ dɔ mɔgɔ bɛ yen olu tɛ se ka fɛti kɛ donc f'an ka miiri olu la ka miiri faama min fana tugu bɛ an lakisila kungo la f'an ka miiri olu fana tugu la donc ni ko fɛti ka di mɔgɔ le bɛ yen min bɛ a lakanda voilà sinon fɛti kɔni bon basi kɔni tɛ yen an kɔni kɛnɛya kɔni bɛ yen ni ko kɛnɛya bɛ yen dugu yɔrɔ dɔ bɛ yen olu tɛ se ka fɛti kɛ donc a kɛra komi an kɔni y'a kɛ t'a kɛ an sago kɔni ma alhamdulilah wala an fɛ yan fɛti a tɛmɛna cogo ɲana jamana kɔni bɛ cogo dɔ mɛ alhamdulilah an fɛ yan basi foyi kɔni tɛ yan an bɛ miiri an mɔɲɔgɔn dɔ bɛ yen o bɛ fɛɛrɛ a bɛ se ka kɛ olu bɛ sɔrɔ o bɛ sɛgɛ la mɛ hali bi ala ka sɛgɛ ban an hakili bɔra an yɛrɛ ka duwawu don ye bi ɲanama an fɛ maturugu yan an ye duwawu don ye an ye duwawu don jamana mɔgɔ bɛɛ ye yɔrɔ cɛman kɔni bɛ nɔgɔya bɛ don dɔɔni dɔɔni an ko hali bi ala ka basigi bi.
3: En tout cas seli a tɛmɛ cogo ɲɛna mɛ i k'a lɔn k'a fɔ sagaw kɔni sɔngɔ gɛlɛyara sɔngɔ gɛlɛyara. Insécurité y'a sababu ye parce que bon insécurité y'a kɛ bɛgɛnw caaman tɛ se ka don don ɲɔgɔn na yɔrɔ dɔ bɛ bɛgɛn bɛ a tɛ se ka na sagaw sɔngɔ gɛlɛyara sagaw minnu tun bi san salon na sini an kɔrɔ yan pri min na bi a dublera.
0: Burkina Faso jamanaden dɔw hankili na o bi dɔnkin salilɔn in na o dɔnkin sali min bɛ ka kɛ Burkina ka Imam Mohamed di ko to bolo kindo ko to bolo la dinɛmɔ lakodɔnniba yi minɛra a ka so Wagadugu kunu o kɛra a ka fɔli dɔw de kɔ Imam Mohamed Kindo tun ye marabaw ka sariya do kɔnko kɔrɔfɔ o sariya min bɛ kuma dinɛ kan Burkina Faso kɔnɔ a ka minɛli n kɔ a kanuba tantan yire ka bɔra Wagadugu siraw kan k'u ka nisɔngoyaw yira ka laɲini ko cɛ ɲi ka labila geneba baro bɛ ɲɛfɔli kɛ.
4: Kunu nɛgɛ kaɲɛ 14 wagati de la alimami cɛ Mohamed Kindo lalɔra a ka du kɔnɔ o kunnafoniya ɲi jɛnsɛnna teliyara Wagadugu kɔnɔ sunamɔgɔ caaman ye wele lase bɔlɔlɔ foruba kumayɔrɔw kan walasa mɔgɔw ka bɔ ka wulikajɔw kɛ walasa alimami ka labila o siratigɛ de la wulikajɔkɛlaw ye ɲɔgɔn lajɛ sunamɔgɔw ka misiriba da la ka sɔrɔ ka se polisi daga dɔ la polisiw ye ɲɛjibɔ gaziw de fili u kan ni k'u jɛnsɛn Burkina silamɛtɔnw ka jɛnkuluba Fédération des Associations Islamiques du Burkina y'a sen don ko in na ka famaw sɛgɛrɛ walasa a ka nɔgɔya joona ɲuman ka bɔ a la silamɛw ka jɛkuluba ye wele lase Burkina silamɛw bɛɛ ma u k'u hakili sigi ka mankan dabila ka fanga sigi bolow bɛɛ labato ani dankana kari faso ka hɛrɛ la fɔɔ ka se kunu sufɛ ma kunnafoniya fosi m'a yira ko alimami Mohamed Kindo labilara mankan min be senna o daminɛna kabi karidon tɛmɛnɛ alimami Kindo ye sariya labɛnta dɔ kɔrɔmatigɛ min be dinɛ ani alabato walew la kɔlɔsi Burkina Faso alimami ko sariya labɛnta ɲi bɔnin bɛɛ Abu Jal ka walew ma ale min tun ye fɛrɛw bɛɛ kɛ walasa ka silamɛw bali u ka delili kɛ maka kira Mohamed yɛrɛ tile la o de kɔ faamaw y'a lalɔ kaola 91 tomi duru
0: Kaolack ani Senegal Fanta Obela, Nega Kanyeta, ani Oramvla Tamela Nisanga Loluye 600 Teranga Dugunkono Aobadon 600 Ousmane Sonko Fanan Sigira Marabasi Fendoka Telenani Gamana Nyema Basiru Jomai Faikelen Koka Gen Ministri Nyema Yala Uka Fonyo Honko Doko Ousmane Sonko Sugandira Kununka Ke Wasabolo Nyema Ye Aka Politiki Ton Pastef Wasade Unkasiya Wasabolo Minkono Sisan Kumba Kanute Yala Bara Nyokoya Benake Chogodi Ousmane Sonko Ni Basiru Jomai Faike
1: Politiki Ko Dombaga Mamadou Lamine Sari Ojabi Anji Ako Bara Nyokoya Besongan Nwaya Inafo Apsega Gela Chogomi Terikoro Flan Nuri Nyokoche Mamadou Lamine Sarbe Tanye ko alni akilina kelende ye Ousmane Sonko ani Jumaï Faye Nati fangana ko ni kalu laban nununa ko bembalia ko mi uni nyogonche ko werebe sonka baragalia ubulo ko folo jenyongon korof la nunuka gela binake juru nyana bolide yi aflana ko binake sariya ko ye kadaka Jumaï Faye ayira kale be jamana donde kamanga Ousmane Sonko tega ko ye uchugula ali ayira ko sariya te ka barake anyema ani kaka baro ko suma mo no fe munu jela kelendo yuruku yuruku walola kafara okan jumarun temeni wasablo nyema Ousmane Sonko ye ayira kani jamana kuntiki teka kankele fo marabako ka musaka ko fon politik kan Ousmane Sonko kele wasablo nyema ye abiseka sinda jamana kuntiki ka sariya talindo kan kulu balika teme wasablo kono kadakan wasadin fambo ye ale detaye sigero keme ani bisabani kodi be pastef bolo wasablo kono nga basiru jumay faye mi jamana kuntiki na galera alipseka wasablo chi ka barake ferwero la u benata Ousmane Sonko kele wasablo nyema ye ayaka agadante lisin fe aya sebentia ko aleni wasadin site na usinsi ujoro kan ka fiendo fanga sigiblona politiki ko don baga Mamadou Lamine Sarr fene ka nyefolu la ka be sega nogo ya fan fla nunu be bolo ni be ka mogo ye ujoro don ka ko no ga nyogo bolo
0: e kumba ka note ka nyefoli la gine jamana kan ambe ka ta wasadin kala ta uni maranya ma kala ta uma la hadilo ina na ko ko karilon jamana de wolele ya sa ka wasadin député kemani binani ni woran vla sugandi ani maire kemé sabani binani ni fla ni wati na kangini ngana gyaw campagne de besinka nga ubena kunkesi okumo kono kuna foli di so korosi kakeda ak yala ngini kuna foli di law fe ku kana la selike kangini fosi de kan ni sinin tamina telef la dron hale ka gamana ngema ya damine ko aka baraketa ube ku yera ira ala benen gamana ngema kura romial de wadagni de kodo aka kalikandi ko jati gewale ben kan flakera uka surasi uka dagado kan Jamana in koko dugu yan fon fe la kanati la modo ya la seria AFP kuna foli di soye ko surasi kemani tan yara bengani sen fe nga ko sera konim ka dankari ke bengani kera wala hankili la gigila Romuald de Wadagni tunya la se ko la kana sabati libe ale ka baraketa follow kela Sudan dukolo kan kiat ka dankia kera fe morotani nani nyoron ni tan yara yin kunu san fe mugu jugu do de biran altina dugu kan Sudan ko ke kasara yin kunye mugu filin tigia be ka di FSR kele ke kulun de ma oluminu ni kele bolombe nyorona Sudan kabini san saba wa Musa Alu Koulibaly sere ko ko bamba to famba be ye muso de ye minutum be sugu do kono
5: Altina dugu nyamogo do diyo seria AFP kuna fundisoi. Ako mugo jugu mbina musokulu do udeka menu tumbete ane domini fere la Altina suku kono. Yembe Darfur maraboloba klibi anfanfe kata achari danje masurunala. Sere were yo kuma sementia AFP kuna fundisoi neka juru serafe minsaraka lakisi panguru kena blenka mugo jugu filuko. Aleko sufa mba beye musoudi. Dugu nyamogo were tumbeka anyini kakasara njate jonjon donkunu tarata nga omaseka ke ala nekela usuko jugu sababula FSR kelecha uni Sudan keleboloche. Kabinye nansa andamina ula General Emetika FSR kelecha bena susuluke altina duguini adafela ukan wati chama kelebolu anande mekeleche kulu unofe. Duguini sikibaka da ukuti. Uwe rekama jiantomba uniko bibina kongo jugu farati badebe altina sikibaka ukan. Uyake yendugudin bayirika de fora katu siki nyokonjamana kanchad. Nitasi yenfola yereye kelebolu wali usina FSR keleche uka pankuru kilena bloka ke jamana den civilu satai. Wati be numa mugu jugu fili mausi yoro ukan unake jamadalaje yoro da ukan wali sugu. Samba flani muganu wore nyere janvye kalu ni a avril kalu doronche uni ye civili ke meseki ni biseki nyokonde ka fagali jate bo okoka.
0: Mkele kene wore 600 RDC koroyan fanfe, gemana surasi uni M23 bamanki uke, dunia kene ya kutomba OMS kafola, ukele debeka ke sabuye ka ebola bana jugu ya gemana yukono, OMS ya langini kele ukala loye, nko bao kele ubeka moho ubla buri uni tahama ula, umimbeka ebola gensen, sika kele ndonko ebola be moho, wakele nyoho na RDC, wakaye moho keme filani kwa fagaye, ukama RDC si nyoho, Uganda uyu kadanke udatu mfolo, bao ebola beka danke ou dansago, aira moho o waronvla la Uganda ka moho kele nitan yayim. France jamana ngema koro Nicolas Sarkozy tumbe kititela ngekoro kokura bi ale miyala ngini kosegin kake aka kitikambao kiti folo atun nyangira san lolu kasokela kayala ngini kalibika jamana kanna folo labara wati mina tumbeka jamana ngema ya ngini France samba flani woronvla maimuna sanogo jigina kritela procureur yala ngini kitita ko flana kenekam bi ko Sarkozy kasan woronvla ke kasola bawo alina kele magelaki kalele koni yenin ko bela bembai
6: awa sarata Nicolas Sarkozy na tonyon jalakile Claude Gayan ka bembali alo ye ko gbele ya bolo bi ka kiri kenekan mi ye jigina kititi kela ye ya fo chuka mina ya la ngini ko san wolon fula kasola don yangi dilde kala kan ajira fana ko Nicolas Sarkozy kele ne ni ko ni kolo kolo baga ye Fransi jamana nye makoro ka la fasa bako ya ira ko ni ye namara kuma la bele lo ye ko wadalu jonjon ti o kuma mina Maître Christophe Ingrin ko ni ye santan anisabali ye Sarkozy mne lembe kasora owa akaso bi wuguba tumabe aka wala fasabro ko tien ko mate baw misalila atuma bo brise ortefe ani Claude Gayan ni libi fanga sigi bolo moko ba flana Abdallah Sinoussi ka nyoko ye kalama samba fla ani duru wa jala ki lenoko aye jenyoko ya juko ke kana fulu ngana ngana mu wa kaye aka samba fla ni wolon fla jamana nyema kala ta kanyinu nyanage keni nibi jamana nyema koro Muhammad Kadhafi ka na fulu ye saria soso kono sarata wa onyangili kile nu lanyini kera mogo jala kilin tanto befe kiti jabi ma kono nelo novam kalot le bisabanata
0: maimuna sanogwe niki nyefali ulambe to France funteni wali matara jugu be yimina jamana wati jate mine kiake da meteo France kele nko kalase ko janto fere o vigilance orange kakanka blase nkan jamana imaratan anisaba kono ayala sibi fananka kakanka nyesi jamana maratan uran vla urema France faba pari yere bukela au nikela menina au kambi Nege kanye tanu rombla tamirani sanga tani fly mandin.
1: Sarata kamera.
0: Aubeka RFI de la main Alisa uniki ola kofe doni au hankilina ukene ambena ufela ula me au yeminu ira kuma be au bolo kene kambi Ousmane Sonko ka wasabulu nyema ya soronin kan Senegal kono uko anga sanga tangi muka muso uka kene kan lalaisha dukure na kama ho ulele umbena masala saliba la ben chogo ka muso ufe ngayen uka ke 600-600 la selibado La Guinée jamana la Alisa wari muko gelaya be kam ho sege kindia marala misalila muso kemande beyi hinu be garadum barawla ngabi wari muko dese imbe ka kololo kemane la sewu ka barayma telema dum ya sira u fe akal la seliba fele
7: kindia garadun ke ni barale di mo sama yemen kela akren kren ya la musulu kono bi alla barani mbarafolo gbele ala kosobe kasabuke wuri mu soro mbaliadi ba wasiamando senikela meliena laluma uli wodi na la gbele gbele ni kono nal dwa la bo kana wi la barake ka banka fanil ta kala wa wima kono bi odla bodi atanya u brake sabudi altisela la feridi lukela anyumala yomi mabintu bangura isi dia bola manyaminti
8: jire trafe mantonde ya
9: anye trola wodi la bodi ya koro wati siamando ni mol na rafanin sam Ali wodi la lanku anna gbeleng gbeleng ne kono adoli re manlo foloro wodi treba dankoro entre dwa wodi la boko wa fani nsan koni bi ni wodi la nara idi sema kono ninke la hantele fula hantele saba wati do la dita mo bela jani ye sela wodi la bola nanga misaliata ni sanne nado ka million saba la namma sen diago ya le wodi wala kudun kudun wala bodi yaro idi wake melolu la boya ka wake menan na bo fangrefe ka wake mesaba la bodi ya berero uyan sela ko sebe
7: adun ali troya kelende asata konde fananka Atanya folido ko wodi mungu sorombali ya membra ke sabudi altesera alla baralu kela anyumala adun onoro filibali yalla demba yaluka
10: angoya gbaru kifai
11: asigi nimbe rede ni wati labanu nuna sabula ni ba fe ka sanike kasoro wari bi kun kontila idago ya limbe ko wari chi ikakliyama we na sona wala sa sani fere katika ke uban sige kosobe wati dola abeke fana client do bayini ni efe kika wari bo uluka telefone kono kasoro kasanike Walma kafinu uglan ani kasoro ka chi oluma nga otese kake misalila ni atle sabaye sisan mbeka nyini ka wadi labonga konti kono wala sa kanga client doka barauke nga atesira nga ni la halaya inkono nante se ka wadi labo wala sa ka barake akagi
7: nafa mumini ma luna mel bansanka kemel fana yabarla trofe ul fana troni mbali sabula altemusa ka jonjon soronati aldemen dial la dembaluma aldebalumena abakar drame yal dulidi
10: andele be garadun naleti kiliansi ama ambulu ibin killa andila barake dolu mbala way makona kiri donku me retire ku imbara nyaga abara nyaga vre donku kiliansi ama mbie ibana ibafol le kota lufo onko le wori bida orange money ma adun orange money fana imala taka yoro sibi ti retire sorola hadi lo nyogole na ka sorole donni 5000 adu wori bebe telefon kona donku hadi sali munta meta feti munta meta ten retire ku aka mo goto ro bale sali depansi ma fanna ko donku mansalu ni mo madema retire sisoni ya nyami ko
7: amara kamara la bara ya grafani mel basili di atanya folido kweni wodi mungula boko blana modo bikindia ku ibaratoro ba adu manya sis kaidi yoro betama itasorona
12: gi retire fi abara motoro
13: wodila boko ni mrake mantro rere di an mere kan ye bazen barala mantro rere le anka ndulu nara alula fanin di kabara albana tadia aldafo ko wodite alugunye ko fu alla telefon kono ko do abrake wajibi di fu ayala yele ma ile la telefon ne kono ali kuna sinim na kilando nara la fanin tadia ankan lo ansin kuna wabina na bodia ko nyanyini na amanya si le surama hanye romendoni na wudi o yewala
12: hangati tu mama mashoto
7: kabentro ya nimbe ma men ya gradu nalu kantin kindia mabintu bangura yangina kuna silfe
14: kuna afla menga sai
9: anya la nyina jamana kantin fe e ande menka frengini retre ko nimma ala kwal danu gradu nal deme note anta di totro yani ma ante furu babara diaro anya bara menani ninde yana soroni dia kedendi na masanna wori la bola kol dina gbele yambo golero anya la nyina jamana kantin fe ali ande me sande sanna baral kela kenya
14: uno mo wolde kiyana re
7: harini sorona la gine kuna sil yal siko kela tun sado di bale wodi mungu tanya la nyami ni kon hali bi nyajo njo masora akuma adun anor filibale jamana kono de luka
0: tenema dum buyaka la seliba ka bo kindia la gine jamana kono 600 e hankli na ukene kuma be obulo kene kambia kuma ra senegal kala hala ya de kan yemina ministre nyema koro Ousmane Sonko sugandira kunu ka ke wasabulu nyema yi aw fela Musa alukuli bale yu faranya honka
15: a begele akunya munde basiru jomay fay parce que encore ke justice anyema yuruko munum be jamana kono kata efemina kata bank mondialo la jamana tsike war soroka jurudo jamana la o be masike nyesoro folon sisa berom ne e premier ministre rasigi ini wasablo masike nyon kan fo kibe election organisé o kono jamana dum begele akodo kono otuma ambaye ka fo jamana beta gujoro so nana meta woro nan kono abeke gele abade
16: mamaro fo ko kelebe na dam ne sa Ousmane Sonko re ka dandigelu la ya ko wasablun tina ke mashika sheria kulun temeyore sheria mini jamana deunti na fansoro ala ko rega foko ala beleno jumay fay na kamara baga jekulu kwa ka ngwara dan uluka la yinu bela jelenye wala saka jamana marali ka gele ya ubulu amere ka yi tugula sisan ma foko Ousmane Sonko rebe ka bedde ku san ay Macky Sall de ko ka fran kono biya bega jumay fay de ku wa bi fana senegal jamana demunu men nubi haminu ka jamana ka nyete ka bugo lu de ku ke tugo rebe politique la mini ni tikli no de ka to france na ya logique kono bada
17: meni ni ko ni maseka famnyele soro ko saka nyonde me ka jamana bara joma faya ana dibite bulonchi na fatala atna jamana dibite famba soro dibite bulona hal mon ko ne dakada la ko ni akana chi sisa akasegi mu nyondro ani songo ke barake mena chi sisa ni al dibite kle atna soro dibite kle kata kla parti wera ni nyonche ani songo ni nyonche me ala ko ni datala
18: na ala sona ma songo bena ala fle ni ala te baga mo ma do bi ala be de su pogora abe ni nyani ko skale de sobogara akafkara sangatiki kanyina alako soro alere beseka na fangana ateke here senegalo mano torote ala donge angono bemi fodoro makamante na ko Ousmane Sonko kera sele ko antange senegalo ma Ousmane Sonko blawer la pes Ousmane Sonko fle senegalo talo al biko jamana te seka mara ne por bagane wala otalo ngwe
19: senegali ka politiki birama akoni on dewal banko sebe wa ay on joro parce que nanga fle basiri juma fay ni songo o desera ka nyon famu ya mbara kenyo yara ni afura ka te kura ka bo prenumse yara kwa klana kata bara ure dam atalake wasablo nyamuko etukuni a okukoni onjoro senegal politi tabula parce que ameka ye ni ye kudo damne toye mugo shi tese ka afoku kuni metal laba mina
0: hankili la gigila Burkina Faso iko silama jamana to kono bide yi donkin salilon ye akobe kan langina maya ye faso nyama yera yera salikeneka capitaine Ibrahim Traoré dantigali ke jamana demu ye o jamana dendo kuni ku ye salinke ku hankili to u bade mawde ko la kanabalia be kaminu degum Burkina Faso ali sauli ka gaw kera wagadugu ni songo ya ira waleudon dine mola ko doni imam Mohamed Kindo minelen ko akaso kunu imamu minelen ke akelen ko kamara ba ka sariya do kon ko korofo minbe kuma dine ko kan jamana kono hawni ke lamenina nege kala fe julbe sala dum biya le bolo 600 an ka sanga tanke mun ka
20: muso ka kene la Laisha Dukuri
21: Selimana si musaka bota ubichaya kosebe du kono la ya sagabisa finini samara bisa ndemse unye waseli don na songo fana biboka black refe kaira kafo ko musula ka odebe ni kono num bela jelin labe wala sa selin ka kekanya kuma dawla musaka mancha ngani ko kelin kelin bela jelin kanga ke dudo ni misi wasali kama ode labi musuka kenebe na kuma musula ka uka ferouka seli labe nina ni musaka fitini ka soro fiyama do uni dutugini nyongoche ninga labanka demse unfana bela jelin ni misi wasa anke ndo kawole bla musula kauma jako kelawu wala memba do fana yu hakrinachi amena obela soro bijamuka yenkene kono Naubeka RFI mandinka lameni watina ayiko nyumanke aunsu wandilila. Aubeka musuka jamukande lame bita yeseli labenkowi. Inafo oba kalama tugamina jamana douka seli bekesini araba mekalo klimuwa aneulonfla. Douta yesini keneye. Ganyani doinche musula kobe ulika jo chama andike demsa unimisi wasalikama. Barisa dutuku te musaka beredibli kakenyani wati yere taboloye. Ula ukafere ukaseka nindui nateme here anibadinkono anyewele bla jeneba sanugu makabo malila jeneba sanugo iniche anga wule jabilila
22: mse me au bela jele info ame nilame vaka bela jele info
21: aywa jeneba baro damnela amba donko seliba ale akumboka ba yala amesega fo mm-hmm. kega laben bela jele sabatira
22: mega laben bela jele sabatira mata nyake ni seko de depuis selifitini me teme no e fete de ramadan yi bi kon me segi laben doni doni me bon non be mu foko ni sa bora ka bere mu ci wulo ki be o de ke ka abugo ni selisira ki tul halamuna don iba ke ni ul halayi
21: ere bulu seli labe una musula ka ukanka jume de foloke no ka gelen kosabe
22: mun kon ma gele seli ka ke la fia kon nana kerengira mi na dem chenu ni ta ka gelen kosabe kosabe mi ma dan ko na te competition te fufrite
21: ani wakati na ida sire a ma dutigu ulube depense u doke ulube musaka do bo femi ye musula ka do yere ye ulufa na be a gele ya yala ebe se ga mune fo musula ka uye musaka fitini mi meduma waseka ulaben ka nyeka benduma
22: Unke musula ka ubi seka seli yere teme kasura kuma ke gele ubi depansi unitilu ubo de boa asin koron. Seli ba yere kunye mwa chama mba foko fete de mouton. Nin saka sura la kaba. Kademse nun ka fini sura kaba. Donko ni balu pe ino. Ne kon fe ato kandokon ala pulu. Donk nebe seko de fo musula ka ubi depansi unitilu. Ni moun seti ye ikana na foki boke ka foko karta e bazen teke. Ko fon fana ka bazen teke wala karta. Fana ye fini were teke moun daka gele ko fon fana ko teke. Donk angu bo anga fe ona ubi ke sababu ye ka anga. Selu jambulo kusebe kusebe.
21: Amaro ni seli yere guna dora ibe mwa do yu ubi giringa uli mena nike. Yala e bulu seli la benka anga tu ni seli kumbora doro niwa.
22: Seli la benko nika anga sawatiri kasura ama sefolo. Kami wakati doni no ni wakati na ni seli vena keni wakati na dongi bake doni. Wala hal nasira ni gele ado dunana wa asore gele nuka la benko usabati. Ubi ika seli jaibulo wa asore yisa kuna fencha ama soro. Ii ni sa kuna fili wa asore yu soro na asore yisa kuna sabararo yu soro la benfe mfe kwa nukanga sabati ni yake doni ali gele anda na bun gele abe na asore ila beni nko niklali nukutu
21: mhm okumu kele nkono ama ye dukono la ula chado ube nino yere da sirama kanga ku unoko ya nyokombulu na chado ube ngulube na musaka fiti ndi muso madhuron kafo ideburu ye neniye ewe mfo ubu chela kasugununu ye
22: bon ni iwe hakatuni tega mangele nuka koro mbere makuma kanga ke ulufe ni mwoko mine duka po bidika gelema nema nini mzu ufana fo ufamia suno chero tae vrema atubulo ni wakati la utu mefega fendo ke mekore na nadu asi ngorodon uweke sababu ye kuka ilan perdi uwefega dipansike chuko mina uweke sababu ye kukubo ama me chero ube vrema ama nyinufe saankono shenkeli chero ube utfini fuisa umusu ti muso ni sonja poila seli kelena pera mama ni ni chofe o ka muso la ni sonja o hula ni sonja ni muka ni sonja u ni sonja ni selma fini selma fini nya fo de ko madam na ni muse biye ibodi di ife mohoma ibodi di imuso ma abi furu to sinsin ko sebe ko sebe abena ni sonja abe bento sinsin
21: si samba ro kunchela ko mi ameseli yere o kumu kon na la sambe sambe kanjume ne bebolo ka fo muso la kawi ani ala mebra bela jele no atila
22: me dugo ke san chama ala ko irana ala ka an hamino ko nyimo bela jeli no ya ya rabbi me dugo ke kele amun be furu no mo no nyoko che ka sabu ke furu furu ni fem chenu ye ala ko bela jeli bo cheunu mso no nyoko che ka nyoko fam san chama an ga je ku seli na folo tigiana ben ani kele ha konnana me an ga organization fo no ye organization yele e me organization wera wala me ulu fala fo ne platform de jeune engagé
21: nala sonama jeneba sanugo ini che ko sebe an ka ni nyini ngali no jabilila
22: ma o bela jeli ngere fo ala ka obulu me a ko barala
21: amina ya rabbi kafara jeneba sanugo kan ala me ba musoma do fana yi u hakli na uchi ama whatsapp fe an ga ulula me
2: na fo do ba di ababo na fo do ba di atabo me de toutes les somos suriba a bejere a jere tula bon do tai nim zote fena nim dirima wa ke rabe odema edun chefle moyin bate e donc abe min de ma enye be jwala donc ninya jora ere riba dafa adafa go mi ni be barala ifse ga dafa bon ni te barala fene blancro ti koro force me be bodo bi uta juruta venu mata juruta balma wi o proche u quel dans sa ke balma sira wi refe ese ko lu dele denga se ga fini nyana mado
3: se san woni mun dira aman debrouiller nori chaw fana be mu debrouiller wu jira jame sans faire rete yorobe jalle no man no kon fan chiche ne se ga foni mun dira en furu soma ate boliere me aman debrouiller nyombulo sokono nam sa ko no ina songoni seri na songoni fanyi vraiment aman no me anga ise anga debrouiller ne
21: sisan ama don ko seli la ben tita toya shila jako kela uko ore kama anga ma wulele flana babuna la ale kene soro ka banka bo malila babuna ambifu anga wole jabilila
4: banche
21: ah babuna ayira la ka fo ko jako kela do be seli gele ya ma chama mbulu nuka jako fe unsongo gele ya liye yala aba uyere yu ukman nuna wa
4: bon antan yere yu ukonona la paske ni a jete mine avant seli nome minon minon fere tamasere la wakile eba soro ni seli nyokoro la do mina eba fla soro wakile onfe parce ni avant seli on ba article article sere ni wakile minando seli nyokoro la amba article fla di ma wakile na wakati na tabulo wata ka sega ngakilon la fia ni article kelen sa amba article kelen faraybo e comme amme pour mo munike 100% ne do ni mino mina kelen sa ambo mina kelen faraybo amba dabo no ko yore kama musula ko fanfe sa ele maula
21: awi mina munu yere fere seli wal ma feti wera la ul mina nunu metali ke juma njuma una
4: an article fere to ye bajon bala tisu bala demseni finu mbala demseni sabaro bala magoroba salowa bala cheta ani musota ani fini kalani
21: ni wati yere la mo chama me ka kule jamana ka gelen jamana ka gele yala au ka nyina fere a ko yere la hala tabulo be tugu dia obulu
4: bo amano seli fene be beni dépense ou bela gelen farale nyonga sarako bala baloko bala finiko bala don no be bena wati kele ma ga beni jamana ka la la doye uti nyona soro don a tenno ka kosobete la delega mun be ndoram sala mun fam sala ye uku munyu wakati na tabolo do bon munu fana wule retard la fini prêt à porter bambo sur place ou la taibe bala e ba ta dore ba do soko dama de dia la bay promo la
21: aywa chama famiera ni kuma kanunu bela jele na babuna la ini che anga nyini ngalu jabilila
4: ko an che ara ni che
21: mse

0: nura be ka RFI de la menege kanye tani wolon vla be kedugu Senegal kono ani bobo julaso Burkina Faso kono
1: Sarata Kamara
0: Burkina Faso iko silama jamana to kono bide donkin salilonye ko be kal langena maya yere faso nyema o yera sali kenekam capitaine Ibrahim Traoré dantigali ke jamana denuye o jamana dendo konin ku e salin ke ku rankilito u badema ko la kanabalia be kamino degum ambe no do la manka kenay nda kuna o kambe to Burkina lisa wuli ka jaw kera Ouagadougou ni songo ya yiraw dine mo la ko doni Imam Mohamed Kindo minelen ko akaso kunu Imam minera akelen ko kamara baw ka sariya do konko korofo o sariya min be kuma dine ko kan Burkina Faso kono en France jamana nyema koro Nicolas Sarkozy min nyangira kiti kene folo do kam nkay san lodu ke kaso la Libi jamana kanan folo ko kusom kiti flanan kan bi gigina critique la yala nyini ka ka san woron la kesi san kiti jabi o bena di novam karo la bana Au Noura wa au dansi. Au sambe sambe anka salima foli be au bela denye. Silama jamana kiamambe ka donkin sali la nyana maya bide iko Burkina Faso. Sali kene kambi faso nyema kapitaine Ibrahim Traoré ye lakana tila mofo. Uka lakana bara ula jamana kono. Ala nyini jamana de unkuni mfe kuka jamana ka nafade blanye uka ke wale u bela deni na. Oje manadin kama nkuni yesalinke kuhankilito ubade maudeko lakana balia beka minu dugu anka die kudo fela ulame.
2: Antuna ko ankon wula kene petit paraburo ko nga tuta nan ko paraburo wa tuta yodo mo goben wulu tuta petite don fanga miri wulu la amiri fama mi fantube an la kitila kungura fanga miri wulu fantugula don ni ko fetiga di mo le be mi ba ala kanda ala sino feti ko ni bon bashi ko nte ankon kene ya ko nbe nan ko kene ya ben dugu yodo be wulu tuta petite don akakumi ankon ya te sake an sawo ko no alhamdulillah wal an fa ya feti bi atemina tugu nyana jamana ko ni be chugo do me alhamdulillah am pe am ba ko ko ti am be mira mo nyo do be o be pere abi ta ke o lu be soro o be segara me ala halbi ala ka segeba an hakir bo ra an ye ka do o do ye di nyalama am pe matru ya an ye do o do ye do o do jamana me mo be yo chema ko men no ya be do no do ni an ko halbi ala ka ba si bi
3: an to ka seli atem chugo nyana me ika longa fo saka ko ni songo gelera songo gelera insécurité ya sababu ye parce que bon insécurité ya ke begon chama tisheka dondo nyawana yoro dobe begembe ya tisheka na sakao songo gelera sakao minutu mbi salona sini ankora ya mprimi na bi adublera
0: Burkina Faso jamana dendo hankili na ubi donkin sali loina o donkin sali mimbe kake Burkina ka Imam Mohamed Dikoto Kindo koto bolola Dine mo la ko doni bay minera akaso Ouagadougou kunu o kera akafoli do de ko Imam Mohamed Kindo tunye marabauka sariya du konko korofo o sariya min be kuma dine kan Burkina Faso kono akamine linko akanu batanta ire ka bora Ouagadougou sirauka ku kan ni songo ya wira kalangini ko kyen kalabla gine babaru benge folike
4: Kunu nege kanyeta aninani wakati dela almamiche Mohamed Kindo la lora akadukono. Okuna funia njense na teliara wakadukono. Suna mgo chama ye wele lase bololo furuba kumayora ukan walasa mgo kabo. Ka wulika jo uke walasa almami inka labla. Ustratige dela wulika jo kela uyenyo la jen suna mgo uka misiriba dala. Ka soro kase polisi daga dola. Polisu uyenyejibo gazi udefili ukani kujense. Burkina silameton uka jenkuluba. Federation des Associations Islamique du Burkina ya sendon koina ka fama on segere wala sa akano ya jona danyman kabo ala slamon ka jekuluban ye wele la se Burkina slamon be ma uku hakli sigi ka mankan dabla ka fanga sigi bolo bela bato ani dankana karifa soka herela foka se kunu sufe ma kuna funia fosi ma yira ko almami Mohamed Kindo lablara manka mi be sena o damne na kabi kalidon temene almami Kindo ye sari labenta do koromatige mimbe dine ani alabato walo la kolosi Burkina Faso. Almami nko saida labenta mboni mbe Abu Jalka waloma ale mintuye fero beke wala sa kaslamon bali uka delili ke maka akira Mohamed Yeret lila. Odeko famo ya lalo. Kaolak
5: Dikonanto anikele Tomi Duru.
0: Kaolak ani Senegal fanta obela nege kanye tan ani waron vla tamela ni sanga lolu ye 600 teranga dugu yunkono haobadon 600 Ousmane Sonko fana sigira mara basi fendo kan tele nani jamana nyema basiru jomay fay kelen ko ka gen ministre nyema ala u ka fonyo honko do ko Ousmane Sonko sugandira kunun ka ke wasabulo nyema yi aka politiki ton paste fwasade un kasiya wasabulo min kono sisan kumba kanute yala baranyo hoya benake chogodi Ousmane Sonko ni basiru jomay fay ke
1: politiki ko do mbaga Mamadou Lamine Sarr o jabi anyi ako baranyo nyanya be songan ngoya inafo absega gela chugumi teri koro flan no nyonche Mamadou Lamine Sarr tanye ko alni akilina kilende ye Ousmane Sonko ani Jomay Fay nati fangana ko ni kalu laban no na ko bembalia ko mi uni nyonche ko rebe son ka baragalia o bulu ko folo jenyo koro flan no ka gela binake juru nyana boli de aflana ko binake saria ko ye kadaka Jomay Fay ye ayira kale be jamana donde kama nga Ousmane Sonko tega ko ye o chugula ali ayira ko saira te ka barake anyema ani kaka baro ko suma mo no fe munu jela kilendo yuruku yuruku walula kafara okan jumarun temene wasablo nyema Ousmane Sonko ye ayira kani jamana kuntiki teka kankele fo marabako ka musaka ko fon politique kan Ousmane Sonko kelen wasablo nyema ko ye abiseka sinda jamana kuntiki ka saria talindo okan kulu balika teme wasablo kono kada kan wasadin famboye ale detaye sigero keme ani bisabani ko di paste bolo wasablo kono nga basiru jumay fay ye mi jamana kuntiki na galera ale biseka wasablo chi ka barake ferwero la o benata Ousmane Sonko kelen wasablo nyema ko ye ayaka agadanteli sinfe aya sebentia ko aleni wasadin site na usinsi ujoro kan ka fiendo fanga sigiblona politiki ko don baga Mamadou Lamine Sarr fene ka nyefolu la ka be se ka nokoya fan fla nunu be bolo ni be ka mo ye ujoro don ka ko no ga nyoko bolo
0: ne kumba ka note ka nyefoli la gine jamana kan ambe ka ta wasadin kala ta uni maranye ma kala ta uma la hadilo ina na ko ko karilon jamana de wolele ya sa ka wasa

0: aye, ora, mwaka kan kajanto Allah. Sabula, na nora Europe walima Azi abise farafina.
1: En Afrique.
2: UNESCO ka farafina dorogun samba fla animukan woro kenekan. Jamana una nafana nuka dumunu nye. Akunchera ni nyana jaye muna. Jamana uyuka dofinu anuka folisi mungira jemala.
3: Siran yambeleka la seliba kabo Paris, France kono. Asi sa uka inkilina ukene. Kuma be obulo kene kambi awiye salima foli ureke aw kumara don kin salita min chogo kan aw fe la Musa lu kulibale yu faranyo honka
4: santiamo ala bulo ko dama ala mo kan kan to sarondo kan nan trafi min ko fe foli kan gran ta kala sanga esi jamana nu mo be bulya min ko ala ka buli ka boy jamana mun be poli ko bulya ko ala bi jamba ala dele ka bulya min li ka boy fina kala mo kala an de kan ga jamana fu kan ga jamana mra bo nan ni mo dela dele fu sabula an min si wo sanga de kan ga president ba sa ya donc ali na ka soro ka fuku salitam na mu kan ga bulya ere tu na ngun be se ka ala na ka da ki kende soro ka bon bulya kun do gele mai
5: seri kiram fe gele ya do kuno e kum be ba kala ma jugum ka so bu ke sira ku ye mo ka tan ka siku gele ya watina kosobe ni kan klikle tama ke romane be klif la kay o ulu na gele chama chama kera ngun ngamara bulu ko fo kana si seliere dumni fen ko ma dala fe dumni do bi ulu kera ke ru la don ngun mi jati mine o ye ni ne seli ko la me do ga al san la ka sonore ira
6: ambi san kura folu di nyoko ma me ye selie mala deli ala ka sonore dama ala ka si jani kenya di mi ye rafi mandika na fodi nyuma ka di jamana duma ambala deli ya rabbi ala ko ko nun o temani ko ambalma mu nu deplacera ka boka sigoro la anga jamana saban ko no ye Burkina Faso Mali ani Niger ambala deli ya rabbi ala ka sika siginu onyu maye ambi duwa ko anga keleke chawi ko bamba ko keleke kanye ko bamba ala ka sankorta duma ala ka siwa duma ka kunwasa duma ya rabbi ante nyina oluko asi anga jamana keleba ko no dongo anga duwa fam babe bi sin woro la li
7: ma fo ko sambe al bela ganga samcha sanyo ko chama anga je ka kenyo fal bela ga basigine ra donga jamana bela jele ko no wajina selu koni ni selu to koni ay damfara bari un no cha sabla ka jati mina ere folo ali mishi kun ere folo ani saka saron ay mishi do sa dollar kama konon to wal ma dollar wakile ni na wulu kera dollar wakile ke mo wulu vla dollar kera wa wafla bo ay re mensa wakile ke mo woro saron antiasa wakile ke me
8: anga ala deli muni jamana en kapasiki ka fadi lakana bawma ala kasidu ma kasikorota duma wala sa sanware on se ka bodu ba kono kata selike anga brusi kon na wala tugumu nan badu ni nan terino nan jeno ani munu ni dem sena ke nyoko fe kosobe anonu nga jeka selike nyoko fe anan bangi ba munu me police ko nalay anonu nga se ka fete ke nyoko fe o de kadani kadara du ba ko no seli seli mandi amandi
9: kuna foni kulon fese fese li
10: ni e kukuraye RFI mandin kankan juma o juma RFI mandin kambe jam kan kura sigi awye nege kanya wulon flat temene ni sanga mugan durie kuna foni kulon fese fese li o de ya toye kunafuni kolon be se ka kele chogo di kunafuni minute tiye au bu soro fam be fe 600 sa ile kono farafina ani dien fanto bela wa uno babe jamana de un kaminu bu soro mo be se ku don chogo di ka boto la na ba fe ko fam ya au kana to RFI manden kanka jam kan kurain ka fo au ko fiu
3: ke la mani nani ne be dansi yana bi wura fe kuna fole di kenai na nege kafe juru be sara dum bi ale bulu 600 kuna betanga sanga tanke mon kan ne ka noye an kala mini la me ni baba wataraye ne ba fawye ka kan besini
11: an kala mini la me
3: baba watara
12: omunu keto la loka na soro sigata la o sogolendo RFI de la wa ame awfo o la kosebe biye seliba donye ame foli krenkrene la se oma la ka kaselu chaya la ka bato kelum bella jelemine seliba koni o nisondia donye wa sogonyi mindono nganga na nyina ka foko seliba donye bonet don fana ye anka la minima krenkrene la munu muka saka baro keka anyama fli bolon kon nala kololo bade bula la minima wa kololo bula fana mauka kenyaka o siratike de la anya latike kanka bi lamini lame jamukan babu boli okan yala fere djumene be seka soro saka noro laminu me fli bolon kon na la polon polona akololo be seka ke muné lamini ma akololo rebe ke muné adama diun ka kenyama wasa ka baruke o babu kan ninka o kan ninni ngalu bela jele njabi anya latike ka wulebla lamini do maga ngana flama moro wulelen folo aleye madama kalambri eleniye ka bo mali jamana la a chesirleno ko sebe lamini la

0: Kalila, Anka Moro Wilelin Flananye, Madame Oumoun Djaloye, Alefanabebo Mali Jamanala, Diakulu, Jeune Volontaire pour l'Environnement, au Nyema Bado, Aouninchewa, au Danse. Audance kokura RFI lamebagaw lamini lame jamukan kanumbagaw anga mo welelen folo ale soro la nega jurula kaba madame Hélène Kalambiri de Kodo madame Kalambiri ini yantuma
1: nse somawo
0: yanga wele jabi RFI san fe ajaranyu ko sebe ami fola
1: nse
0: madame Kalambiri seli koni o sera ame seli keneka ama donka fo seli ni sondia donye nga ka farouka bone bade do anka laminima baw mo ko chama mi nu ka saka barawke o labama ere soro polon poluna e bolon kon nawde la yala bi se ka fanya na erebe o ko nyi to di mo ko ku ganyama fili bolon kon nala
1: mo ko yin kon ni a ko teme kamana jam ko a to be ka tuku ya ka ta se to se population fina da ka chaya ka ta se mentina saka no paka din ko an yi an bai yi an a ko se dinga ko de ke saka o no ko bon yoro saka o bu ko no fe bon yoro e ko lo ni mo be to talon palon na pante ar mai amma amma ni an Allah ni mai na ko yira ko tuku parce que o kon na fe mo no le tonto en corolla la cachaya o de ben la que se va buica ni sansis takala se on buna de maduma parce que dimo ko beta fisiko de la ko un fosko dola o dimo ko lo no clara se vita na no tu kono na ula tu ni kana se kan par ko loka bana su do ban soro par ko la bana anta ba por yo lo ro na ni de ka chin ni no de bina na ai abna se kan ku no na mi ku ni ta amba ju kon na ni ku du se na te ko so clara ke se va buita bana wero u plana tu ni ada problem chama ni la se ama ni a de ni am ti mo de ko mo ni bon muta bon morey ale ku bel kono nan muta no muta bon morey anya yi sande mo ni ni sa ti bu do ga ni mama wala ka ta ga cha ya kolo e ni a de ni kolo la ngam ko ko ko mo mo ke nu na le ba ngam faka ku re ti meti se ni ti ni se u ba ngam mu faka ka ju ku ko no ka bo ga ti bu aka a te cha ya mo ko se kolo la do be e ka te angere natural ni pen ni me bi an te ma ni buna da ba don sa ya bu yana ulu ta ngam ku bel kono no de la ulu ka ngam ko se kono no de la ka tla ka ke ni se anyere ba kuma kana ku kulu tshe ka tafe ka bana tibu ta ko la se ama akera ko ni ko mu tibu ka bo ko sobe ko sobe
0: ga i kumara anye ko lo o kan abese ka mina se aramadon yere ka kenya ma baw yedi mo ta fo ku bena sigi mo ka dumuni no e bana bana fain nga yala ko lo wero ba la lamini yere ma wa abe filili munun ke du ko lo san fe e mana o me nyagami ala yala o fana bese ka ko lo la se yanka lamini yere ma
1: abana tsiga de chini ya fa so mana o me nyagami ala ko ro nyagami ala ko na na tu namantoni ko matuko suko de la jet a jet son mate kan o de kila kan ni saba wi kan ko ko de gra de ka ta se so na jet son kera kan ni o de kan ama ko suba ke saba wi ta kan so ne ton ama su mama ko ni ton ko ro ke saba wi ko lu pano kan ya ni ni jet son de mani nani na de ni ya port ko ma an tin ko ro lawna ama nya mo na ama ko be lu la ko be lu la bay ni ro ti mai ama de po lu de kan ya kan bu te di fero mo na sha se ni pen na o de kila ka ke ko lo lo yi kan ni ga ti ni ko kire ama ka ti de ma ka pollution wo na ta ka ta se ni bi da go changement climatique changement climatique pen non be de sembala ana ni mon je so mani ni mon je so mani akolo la kula kada se on pre papi de ma ya ya obey sikidachin sababu doli
0: abo madame Kalambiri Elena iga o kuma u famuna e iya fo iga kuma damne la ko sans sans ni gele ya kele ne bena yala be se ka fonye ni ko yere bela joni ta jo jo ro la kanye yala marabago de tuka barake kanye wa wali ma jamana dun yere ka famia li bali ya de nodo
1: bo manango ko so ko ka sa muruta ka ko nani nani kuma marabaga ko ka afsaka ke ni ku sensibilisation ne ka ka ko su dai bai mu ko da saka shaji ma ko ta ko la an buna da madon fa na kan ga to ten do bi a che mai mu ko ya fa ni an kan ga to mu ko ma fa ya an kan ga to on ni kan ma shaji ma ga ma comfort ma na su sa tun ke ka fa na su da la kana ka ni da ka sa de la kana ka sini ni ma so ro ka ti sini de uma o ma si marabaga ko la an ke le ni na ta ma su ko insective ta donc o de fo be la ke le ke le ni a insective ta ni da ka ten do dabla kafendo twin sini kama kafendo twin ana sante kama kafendo twin ana sikida kama parce que femme de gakolo la kabon kuti
0: madame Kalambiri Eleni kanin jabi bela jelim famuna ami fo ko sebe ama fo ko ala kan ka selu chaya alisa
1: amina ala ga tamara tayi nan penela
0: amina ya rabbi madame Elena Kalambiri an rabbi bla sirani ni donc li dumay ne ni selu do yam bany okum kon nala yani an kan kan mo welelin flanan fana la sura 600 ka kuma fero kan mi mese ka blasinka wasa ka chamambo ni nyaman kuina 600 seginna kana kumaso kono anka mogo welelen flana alebe negajuru la kaba madame Oumou Ndiallo de Kodo jeune volontaire pour l'environnement jekulu nyama bado kabo mali jamana la madame Oumou Ndiallo ini yantuma
2: mse
0: anyala kolosi kafoko selibao selibala la kolosi likele ne ben ni mau yuka saka baroke ube anoro fli bolonko naula oire de ato yue akilna dota yale bise kafanye aya soro togodi
2: aya jatimne de kafoko selu manateme ingo tigeli luka noko kakono fambe fe kasabi fambe babi moko toro amumbe kono aya ye ka foko ni kumi ko penete uniflana onyebe anna fama yorofana na uriato an ye initiative ta ka foko tabashi kulu objectif foro fole ye ka mko la sensibilize e gestion de déchets ka unika tila ka mko kuna funi ya ko de kumu ube ka soro sila sana ka ke dugu ya opportunite de tu donc tabashi kulu deja se ka mko sensibilize gestion de déchets organika na ye mko sensibilize ka foko kish emu nubebo pans kono nala ko ubese ka ke matière organique ndo yokubese ka ke engrais na ay lula ka foko corn ka bese ka yele maka ke bijou ya bese ka yele maka ke sonre na ay lula ko kulo ka bese ka ke sini ya bese ka ke sabarai
0: nga madame Oumou Ndiallo I boraka munun fosi sani be kuma nyoko nyaude jamana don kanin ke ukana ninke ka fara okan yala fre krenkrene ndo be aw bulo wali ma bara krenkrene ndo be aw yere bulo mo go krefewa seli okum kon nala wasaka nyamanu nula sakukanye
2: seli don fana ambe point de collecte ou de la quartier Bella à travers nos collecteurs à travers les volontaires car point de collecte ou de la célidon ou bien moukoka ça raconte des choses récupérées car cornou récupérées car goulou récupérées oui célidon et célidon c'est bien amena enlevé n'a ou enlevé à cet affli yamana amman ou enlevé amou transformé
0: ah ou oui akil nan yumaye nga fendo ya tchelie aflana nya bla rokwe wali maobe ka taranaye yoromina yala ebese ko fo anye auka djekulu omanana ni nogonunu bela jelen faranyu ronka fere djuma nebe aw bulo kofe wasa ka lasago wali makase ka abayele maka genna fama fin werawyi
2: amé dom na ko bi e depotoire final flare bambu depotoire final folo e akashi ga siège parce que louve gestion des déchets kono louve engrais blanqué donc depot folo e noro mu mbese louve no yele maka ke engrais louve clara singa go circuit kono depot flana e furori oye aya da juve era ka fu expérimental do o fana la abé yele mera ke angere abese inga du furuko nuka ekitu sezonieru nifengore uwero kala nwa asuro unyoko na uwero besoro inafo izini munu be guro baelema no izini partener besiga soro e izini munu be angere gla no izini partener besiga soro donk ni abe chera abe sinyede ode importanse paske nyaman problem te nyaman cheli ere doroyen nyaman problem ye nyaman resikle leni tange nyaman ma resikle nyaman me tike problem de me tange valer ajoute be fara nyaman ha nyaman me ke opportunité
0: madame Oumou Ndiallo ikani njabi ubela jelen famuna meakle jikinga kafoko e djekulu jive e o nyama baye ni anko ma jeune volontaire pour l'environnement ininche ami fo ikani njabi nunu bekoson
2: anche an parade
0: Nimbabu hudebe dansi gauka bi lamini lame jamukana njigi baka nkafoko ye famiali chama soro minu maseka lame unaseka dafalin la soro bololo sira usanfe matumi RFI tumi FR yani oche 600 atoturanga kambe dawye doko kun natani ala sonama babu were keneka yani oche awe janto yore lani ka ujanto auka lamini la alisa ala kanka selu uchaya ala kasan chama tawira ana me kambe dawye ninyo kona were kan ni ala sonama